0: akong panon sa mga supporters karaghanan nagasulob kani puwa ang color nagalangkit kani sagmando sa partido nga nagatigom sa gawas sa presuhan aron abi-abihon si Thaksin taliwa sa hugot usab nga seguridad. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center, ania ang balita sa pagkat sa puso.
1: Giimbestigahan na sa mga otoridad ang pagkamatay sa magdudua sa Memphis Grizzlies nga si Brandon Clark. Base sa taho sa kapulisan, nga nakit-an nga wa'nay kinabuhi ang 29-anyos nga player sa ilang Pinoyanan. Nakadiskubre ang mga otoridad o pipila ka mga drug paraphernalias ni Atomi Aging Buwan. Gidakop kini sa kapulisan, gumikan sa paspas nga pagmaneho sa iyang sakyanan ug nakuhaan pa kini ginadiling drugas. Tuig 2019, may appeal siya sa NBA ug nahimong 21 overall pick sa Oklahoma City Thunder ug may balin usab sa Memphis Grizzlies. Sa panitang artista, nominado alang sa pagka-best actress si Angelica Panganiban sa Global Awards 2026. Kinitungod sa iyang maayong pag-arte sa series nga The Silent Noise nga gihimo sa ABS-CBN og Prime Video. Ang awards night sa Global Awards 2026 kung gikatakdang ipahigayon karong Hunyo 20 dito sa Busan, South Korea. Kauban ni Angelica Panganiban sila si Zanzo Marudo, Mutya Orkia, Kede Umalin og si Mylene Dizon. Aduna tay masulubon nga pahibaw. Pahibaw sa kamatayon ni Michael Romeo Salatero Maniwang, kinsa namatay sa edad nga 79 anyos. Ang iyang haya, anak karon sa Puneraria Gomez. Ang lubong karong umaabot Sabado, Mayo 16, alauna sa palis suman sa Misa Rikim sa Cathedral. Ang lubong ipahigayon sa Dapat Cemetery. Ang nagpasibya mao iyang anak na si Matthew Maniwang.
0: Bugti sa peso, itandis dolyar man sa lapis kalibutan ni mga gutloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 20 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 23 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi real, 16 pesos og 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos og 30 centavos. Euro, 69 pesos og 41 centavos.
0: Inyo na bating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan, Binansyo, Pinting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran. O agig panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ang mga pulong sa kaalam.
1: Punalang sa pulong sa Ginoo ang ibong dughan. Kay diha ranimo makaplagan ang tinuod nga kalipay.
0: Mukadto ang nagbagan balita karong buntagan nyo na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon DYRD. Ug sa ngano sab ni Sir Raychan James ug kang Gilbert Tulo ang atong check on duty, mga sakop sa DYRD news team Arnold Lucas and friend mo forever.
1: Ug kini sigli Orkolyo ang friend mo forever.
0: Labing labas ug kompletong balita din sa DYRD may buntag.
2: DYRD Gisaligan.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Sala unya naay closure. Ikaduha si Congressman Babayap ika 310 nga mibutar out of 318 support. Tumoy-tumoy na gina, napit na partner. So, og atong sabton, katong pagbutar ni Congressman Babayap og yes, pakapin na lang to partner, kay 106 raman ang kinahanglan, di ba? O niya, ika 310 na out of 318. So, dito nag-istumoy nga bahin. So, kanto, masabot na to nga, nibutar na lang si Kung Baba to, tungo, number one nga rason, sobra na magyudaan. Kuan man gyud ma-proceed na man gyud dito sa Senate, no? Unya ikaduha, katong kuan lagi, no? Katong iyang gitan-aw nga pag-ipit sa budget o mga project kay mao man ni ang naka naagyo siya ng una-una nga kun mubutar siya no, wa gyud siya ma-implement sa iyang termino nga mga project. So muna, no? So ato ipadayon partner. Out of mana 18 House of Representative members inig-abot sa iyang turno di day sani is cast then number 3 og mo vote og no exercise is full futility na mas maayo pa mo yes na lang kaysa no unya pildi gihapon possible pa mawala ang district allowance for practical reason na lang ang ilahang sulti. Facts number 1 sobra 3,000 katao sa first district. Mangayo hinabang matag bulan. Sobra sa 100 ka barangay sa gahandom sa pag kajot sa ni. Gahandom nga matagaan og multi-purpose building. Ikatulo, daghan ang mga request for road concreting og uban pang infrastructure project. So muna ang katong sa post ni former city councilor Bibin Inting partner, no? Murag explanation to niya in connection aneng issue lagi sa pagbutar og yes ni kining first district congressman Babayap partner.
2: Okay. Unya kay nakaisgot naman ka og post anang social media, ako pong isgutan naa magugupoy na basahan nga post. Unya kining nagpost ani ha? Kining nagpost ani kay media gyud. Media sa Pika Station niya. Ako lang ginuntang hangyo ining ubang mga media lagi bo. Kiniuntang musulti unta ta sa tinuod. Di kay magama-gama ta og caption bitaw. Harun lang atong hagiton ang mga tao nga magbaton ba og mga dili maayo nga panghunahuna og mga pagduda. Ako lang hangyo unta no? Kay ako wa jud ko makauyon sa iyang gipost tungod kay grabe ka bakak. Matod pa niya si ang post partner, matod pa niya, ang kagubot ko no karon sa Senado, mao ko no ni ang resulta sa nagbuto og yes og no.
1: Unsa may labot?
2: Mao na akong giingon lagi.
1: Unsa may connection?
2: Diri sa Bohol, daghang mga tigpasimuno og fake nga mga post, mga balita. So mao na yung post ha, nga ang kagubot ko no karon sa Senado, mao ko no ni bunga sa nagbuto og yes. Wa sa dihang nagbutuhay sa Congress, sa Congress, wa may kagubot nga nahitabo. Ang kagubot tuwa man sa Senado. So, unsa may labot? Unsa may labot?
1: Unsa may connection?
2: Unsa may connection sa pagbutuhay sa Congress og yes or no para ma-submit ngadto sa Senate ang maong complaint nganong miingon man siya sa iyang pagpost nga mao kuno ni hinungdan ang kagubot sa Senado kining pagbuto sa Kongreso og yes og no. So kung mao man tara dapat ang kagubot nagsugo dito sa Congress. Okay. Unya ang giran sa karon kay Senado man. Unya gani kaning mga minority karon nga mao ni ang mga majority pa sa dihang nagsugod ng impeachment complaint. Atat na atat ni sila kayo, kini sila si Soto, Lacson, duha ka Tulpo, kini si Lito Lapid, nga perting dako agamit ra ba ni si Lito Lapid dahil sa Senado partner?
1: Dako gamit
2: dako kayo man. Gamit kay kuang guna kining maugod na ang gitawag nila sa salida og si Pinuno. Huh? Pinuno. Bam Aquino, Pangilinan, atat na atat ni sila sa una.
1: Pinuno sa salida.
2: Oh.
1: Oh, salida man to.
2: Oh. Oh. Atat na atat kayo ni sila. Mm. Pero kagabi, partner, ang impeachment complaint, gitransmit na dito sa Senado, gidala. Patindaghan na, partner. Ay, nakita ko sa video, kinadaghanan. Kanang tulak bitawan na ikargahan. Oh. Ang tanawad to, ikarga to sa ban. Kani multicab, burag isa ka multicab nga mga papel. Oh, so nga na, unya, atul pod kagahapon ar kagabi nga nagkagubot dito sa Senate tungod kay gusto lagi sa NBI nga dakpon si Bato. Matod pa sa order, mani nang gawas nga istorya, bisan pagkinsay mapagan, basta dakpon yun si Bato. Ato na siyang hisgutan pag yun.

0: senador kay tanong nga pamahawa mo diha kay magkagubot na. Ang katong isog kaayo sa social media nga senador duha ka tulpo, bahag ang ikog partner.
1: Ha? Bahag.
0: Ang kining kining oh. Aktor sa pelikula nga si Lito Lapid, basta si Lito Lapid. Hmm. Perting believer ba ko niya mga pelikula sa una ba nga tagapagtanggol sa mga sa mga nasa laylayan, muna yung salida, no? Unya kining Leon Guerrero, perting pagkahawda ni siya salida. Pero kagabi, eh, partner, wag yun ikita, bisag anino na lang ni Lito Lapid. Nga unta, ilahan ng balay, sinado na, naa sila nagtrabaho, nga nung wa nila gipagtanggol, si Suto, partner, si Suto, mireklamo pa karon. Mireklamo siya karon.
1: Hangtod karon, opang magreklamo.
0: Di, mireklamo siya karon sa social media, kay sa pagawas ko nun niya, gidumog ko ni siya sa mga tao. Mm. Kundi ka ba naman tanga, nga nung migawas mangka, dapat, naana ka sa imong balay, masipti dito, kay naa ka sa sulod, naay daghang mga nagbantay, naay marines, naay pulis. Mm. Ikaduha, tungod ba kay dili na ka Senate President, mautong migawas ka? Mm. Siya pa karon ang reklamo, kay gidumog ko na siya sa mga tao.
1: Wala ang lagi partner, nga kanang kagubot karon dito sa Senado, although, game, wata ka hibaw, connection bagyo na, doon na bagyo connection, no? At tong butuhay sa impeachment. Pero
0: dili kanang kining kagubot karon sa Senado dili ni connection sa butuhay sa impeachment. Connection ni siya sa butuhay sa liderato sa Senado. Mm. Mao ni ang wala pa ilabot ang kuana ni ang impeachment kay wa pa man makaabot dito impeachment tua pa man sa Congress.
1: Oh, lagi. Pero ang ato magud ang point nato na partner. Kuan ba? Kanang maapektuhan magud ang atong kataw ang mga katawhan
0: ana. Mao lagi nga dili o lagi unta mag-post og pataka ba? Dili sa pagkangan nga media mo dapat ang inyo untang mga post, ang inyong mga balita, inyuhang mura nagpareha bitaw kining mga stream media dito sa Manila like ABS-CBN, GMA. Kana bitaw ang maminaw ko sa ilahang mga pinangutanahan mura ba og halingon jud nila nga ang mga tao mo baton og kasuko. Sa atong sitwasyon karon
1: mao magoy na makaingon nga og imo na siyang sugnoran unya ang mga katawhan man mao magoy makaluluoy ang ato mga katawhan
0: mao nang wa ko miangay sa post aning ang kurman ra ba pud ni sa pika station
1: adili anta mo ko ana partner
0: matud pa niya ang kagubot di wa kwan lagi di apil man ni sa atong maisgutan kay dili lagi ni mayo atong klarohon nga kanang kagubot karon sa Senado dili na mao ipikto sa buto nga yes or no. Tinuod na nga kanang kagubot karon sa Senado, epekto na sa pagbutuhay nila sa pag-change og administrasyon. Di na football mga higala na pulihan si Senator Espe Soto. Tungod kay ilagi tong gipugngan pag-ayo nga dili maka-attend sa session si Senador Bato de la Rosa. Haron dili mapulihan si Senador Soto. Og bisan gani kini karong mga pabor sa impeachment complaint ni VP Sara, partner, labi na ni mga senador, murag nawad-agana.
1: Nawad-agana.
0: Kung imo tanawon ba, murag nawadan sila gana. Nga naman, kulang man sila sa numero. Ha? Political man good ng impeachment. Di gina to na madinay. So, kini siya, magdaog ni siya sa numero. Matod ba sa ubang mga abogado, kini man good siya, dili na yun diingon, magtanaw o kanabitawang, naa kay accountability o wala kay accountability, ang gitanaw ani gyud is ang numero. Mao rin ni siya sa Congress. Didto sa nagbuto og yes or no sa Congress, wa na to although ilahan na lang ng rason nga nagtanaw sila og accountability, pero sa tinod wala sila nagtanaw og accountability. Ang gilantaw adto sa kadagaran ng mga congressman nga miboto ang ilang distrito nga mawad ang pundo.
1: Oh, mo na itong isgutan partner. Unsa epekto sa unsa may epekto sa mga distrito sa mga congressman? Taliwa nining nagkainit nga mga isyo, no? So mao man ay atong kuan nga si Congressman Babayap ni butar anang yes tungod og alang sa iyang paglantaw sa mga katawhan sa iyang distrito, di ba? Mao matuyo sa mga rason nga gibutang sa post ni former City Councilor Bibin Inting.
0: Pero kana kun siya dapat kita nga mga supporter ni BP Sara, no? Kita nga mga nagtanaw sa atong sitwasyon, dapat ang impeachment karon naa na sa Senado. Oh. No? Oh, naa na sa Senado. Wala

0: na sa Congress. Oh,
1: human na sa Congress. Oh, bali dapat, ang bula karon na sa Senate.
0: Na sa Senado. So move on na ta. Sa isyu anang pagbuto yes or no. Kay sa ilang pagbuto og yes, wa pa man ma-impeach si BP Sara.
1: Oh.
0: Wa man.
1: Wa man po hiringon na magpasabot.
0: Pa. So mao nang move on ta diha. Makapokus ta karon pagbantay sa Senado kay ang Senado karon maoy gitutukan po kayo sa administrasyon unsaon nga kini man god di man ginatugod ni siya ma-deny nga kining administrasyon karon di gid ni sila musugot nga makadagan ni si BP Sara sa 2020 sa musugot ta og sa dili mao gid na ang ilaha nga purpose aning impeachment. Dili harun lang ang matanggal si BP Sara sa iyang pagka-vice presidente, kung dili, ang purpose yun ani, nga dili makadagan sa 2028. Unya karon, karon kay tanaw nila kay dihado man ang ilang numero sa Senado, maunay mangita na po din sila laing pamaagi partner. Pero tungod kay, naanaman ang impeachment, so ilan na lang nang ipadayon. So bago na muingon ko ninyo nga, kining mga prosecutor aning mga congressman kining nag-complain ani dinhi maila og unsa gidi ila ang pagkamaing laki pero sa ko nang gingon ang Malacañang karon tanang paagi siguro no tanang paagi siguro sa administrasyon buhato nila nga ma-change sa pud ning administrasyon sa Senate. Kay lupig man gyud sila sa numero bisan pag unsaon man nimo na
1: di maginapon mahimo magpareha sila kay

0: nagtabo. So mao to nga nagkaputukan, matud pa sa mga balita ha, ang nagkaputukan, NBI versus Marines.
1: Sila'y gaunay.
0: Sila'y gaunay. Sainan ka na, gaunay na ning atuang mga uniform, means of uniform. Gakuan na sila ba? Tungod lang aning liderato karon sa Senate, dili pa man sa impeachment. Tungod kay gusto ganilang dakpon si Bato. Unya, kung ato kung hunahunaon, partner, kini ato na yung mga argumento ha. Labon sa una, sa nagtago si Bato, wag yun nila pangitaa o tinuod.
1: Karon nga ni Gawas, siyempre, tago man to, lisod pangitaon.
0: Karon,
1: karon ni Gawas na.
0: Ilan na sa unta na niyang pasagdan sa Senado, himoon ang legal nga proseso, ug tagaan nila untag, higayunan si De La Rosa nga muhimo sa tanang paagi sa legal nga proseso, diri siyang kaugalingong nasod. Total, naanaman na siya, di naman na siya magtago, di na maghago ang gobyerno. Pagpangita niya kung pananglit, malupig yod si De La Rosa sa mga legal nga proseso. Kung ako lang, partner, mas gusto ko nga kana si Bato daduna sa dahig.
1: Oh. Ano imo po, ipasunod po nimo dito.
0: Looy kaayo si Tatay Digong dito, way kauban. At least naman lang, kung naa dito si Dahi, sa madala si Bato dito sa dahig, di, kining, murag, looy. Kung nimo naon ba, looy kaayo si Tatay Digong. So, para na ko. Pero gusto po ko nga ipaagi sa legal nga proseso.
1: So, muna gusto ka nga ipadapo dito Senator Bato.
0: O kung pananglit, pa nga musangko na lang ana. Oh. Ha? Mas para na ko makaayo man pod. Para dunay kauban si Tatay Digong dito kay luoy kaayo. Siya ra maginusara. O di ba? So, pero gibuhat pod kutob sa mahimo ni Bato ang legal nga proseso nga di gid siya madala dito kay hadlok yun si Bato madala sa ICC partner. Hadlok yun siya.
1: Listen po. Mada siya dito, oh. kalayo ato.
0: Oo, oh, niya, hadlock siya lagi. Mao gini yung prinsipyo nga, di gid siya gusto. Amulitis ko nun niya, hining mga dayuhan. So daghan karon bitaw ang mga espeleksyon, nagkalain-laing mga opinion sa mga tao, o bisan gani sa mga abogado, nagkalain-lain ang ilang mga opinion, na ay muingon, nga musangko ni sa constitutional crisis. Na ay mga muingon na. So, unya, mao ni problema manggod sa atong nasod, partner. Kining atong balaod ba?
1: O problema na sa atong nasod, magproblema po ang mga distrito sa mga congressman.
0: Ngano man?
1: Problema man nagyapon, kapiktuhan, magkatauhan. Adto man nasangko sa congressman.
0: Di, ang maproblema rin ay diha, kanang mga dagkong buhatan sa gobyerno. Pero kita di man ta magproblema na eh. Problema man ta.
1: Problema na
0: magkatauhan. Magproblema na tandaan, magproblema na ta, dungagan pag nila itong problema. Oh. Ang problema lang ano gamay, kay maapiktuhan gining atong ekonomiya.
1: Oh. Ekonomiya, so, mga katawan.
0: Maapiktuhan, maapiktuhan ng ekonomiya. Unya, mahimong maparalyze ng ubang mga serbisyo sa gobyerno.
1: Asa man adagan ang mga katawan, di ato gina sa itong mga politiko.
0: Pero, di na ito makita ba nga, majority sa ito ang mga leaders karon bitaw, wa na yun, naguna-una sa kaayuhan para sa katawan.
1: Asa man, sila siguro itong ubang leader.
0: Ang
1: pero,
0: uban lagi, ang
1: pero
0: uban.
1: Pero kaning ato mga leader dere sa Bohol, mga
0: kuwan, mga buutan, naguna-una yun.
1: Mga dagko o kasing-kasing.
0: Kaya ako pa leader sa Bohol, may bonus ka sa akin.
1: Bonus? Adi, layo pa magpasko.
0: Bigyan ng 5 kilong bugas yan. Anak ko, ako ay leader sa Bohol. Kay, sa imong sinultihan, may bonus ka pirmi sa akin.
1: Ang ama po nga, mama po na ito nakita nga, kung yun sila ka ng huigot-tudog yun ilang pagsirbiso sa mga katawan, partner.
0: Di si Jack Adriel Lisuna Galdi. Murag, i-verify rago na dere sa B92 7 Bohol, Jack, ano, kay murag, ikaw ra ba to'y midaog ni Adtong Birnes sa 5 kakilo nga bugas sumay? Unya, og di ni mo ni makuha karon kay ato pang ikaw may midaog ni Adtong miaging Birnes, so amanin mo giklaim, basin og ugma, di ni mo makuha, ano ni siyang irapol og balik, no? So, mauni, labo na kay ni Asya, nagbiyo siya karon no, sa ato ang PEDS, sa B. Oh, so, mauto no, partner. So, nga, kining atong sitwasyon karon, makaingon lagi ta nga naunsa naman ning atong mga leader nga atong tanaon ba?
1: Dili tanan lagi.
0: Oh, atong lagi mao gani atong tanaon kining 12 na 24 nato ka mga senador, no? Kay matud pa manggod ni pangilina ni atong miagi, hindi pa tapos ang laban.
1: Awa no? Pa layo pa. Oh,
0: nipis ang inyong majority.

0: amoy 13 god. Oh. Mura na siya og 13-11. So isa ra kuwang. Hmm. So both ipasabot matud pa pod ni Robin Padilla, bayani si Bato.
1: Bato pa, bayani pa.
0: Oh. Ayaw! Asa man siya nabayani? Nabayani siya kay tungod ni Aperter, nag-change og administrasyon. Oh. Imbis sila sa una minority karon, nahimo na silang majority. Tungod ni Bato. Hmm. Oh, tungod ni Bato. Oh. Labaw sila, makaingon ta ni, labaw sila duha. Pero makuha si Bato, 11-12.
1: Oh, usan na lang.
0: Usan na labaw. Hmm. So, mauna nga paningkamutan na sa administrasyon, nga makakuha silang isa, sila na po'y labaw.
1: Puli-puli na lang na sila.
0: Puli-pulig labaw. Mm. Pero, og muingon ta, kining impeachment ni BP Sara, malabo pa na. No? Malabo pa na sa kagabion nga anang himatayon. Oh, malabo na kayo.
1: Kay sukit-sukiton pa man na pag-ayo, diga, masigdiga pa man na silang ebidensya dito sa Senate.
0: Gawas, ana. Oh. Numero lagi diha.
1: Numero gihapon.
0: Numero may tanawon diha sa Senate. O karon. Oh,
1: masigpugong na sila nga kinalan ang numero. Karon mao gihapon numero hangtod.
0: Oo. Oh. Kining minority karon, di na ni mo tanaw sa mga ebidensya batok ni Bipisara, sa akong opinion.
1: So, numero mo idaogon?
0: Ang ilan lang idane, gusto yun silang ma-impeach si Bipisara. Kay kana lagi, ang 2028 eleksyon. Lamang, bisag kung sao nila ani, kulang yun sila sa numero. Kay nakinahanglan man sila 16 ka senador. Asa man sila mangita ng 16 senador, nga matod pa ni Senador Amy Marcos, hugot bakos man yun kuno sila, wag yung iwanan. Hmm. Okay, gani kagabi eh, partner, bisag nagkagubot ng Senado, nagkapinusilay na, pero present silang 13 kabuok.
1: O dito sa Sokarom, niabot, oh. Niabot raba si Secretary John Vic Remulla dito.
0: Timpa, narabay balita na pulihan daw ni si John Vic Remulla.
1: Di habit ato mga istorya, pero...
0: Istorya pa?
1: Presidente ra bagyo makapuli ana di man ang istorya.
0: Susog matinuod to no. Kaila ka sa ipuli, kinsa to ipuli?
1: Si kuan,
0: mabilog. Ha? Mabilog ato. Kalimutan. Mabilog lagi former mayor sa Iloilo nga sa panahon ni President Rodrigo Duterte misibat sa laing nasod kay naapil sa listahan nga involved sa druga.
1: Kuno.
0: Oh, pero pag human sa termino ni President Rodrigo Duterte, miuli dire an absulto unya karon hugon-hugon. Nga mo ipuli ni DILG Secretary John Vic Remulla, pero kana mga hugon-hugon pa. Dili lang man ka isa ng hugon-hugon. Hasta si Trillanes, hugon-hugon man po, nga ipuli po.
1: Pero maulagi na, kung ugaling, pulihan manggaling ang Secretary sa DILG partner, dapat ang ipulis presidente, iya po ng hasasag, tinuod, og limpyo ba po na kay DILG biya na Secretary. Mao biya na pinaka, mao biya na mag-oversee sa tanang mga LGO. Di ba?
0: Okay, gilimpyuhan Manila.
1: So, gilimpyuhan.
0: Oh, di ba? Na-involve. Oh. Na-involve. Karon nga administration, miuli, ilang gilimpyuhan na.
1: Oh.
0: Kay na-absulto man, wala na. So, sa to pa, ilang gilimpyuhan. Mm. So, mauni karon kay limpyo na, mauni, basin, ug mauni na ipuli, limpyo naman.
1: Oh, unsa man daysa ni John Vic?
0: Ha?
1: Unsa man daysa ni?
0: Awa, takay balo.
1: Katoramang nag-viral na katong ipadakop niya itong gahukas.
0: Pero mamuot ko bitaw kay mamuot ko ining manggawas nga mga balita ba o kinsay atong tuhoan aning atong mga leader. Kay og si Matibag pa direktor sa NBI, wa gyud kuno silay tao didto sa Senate. Wa gyud kuno silay gipadala tungod kay wala kunoy order sa presidente. So buti pasabot ni ay kining lihok tanan sa NBI order sa presidente.
1: Siyempre, siya good maoy.
0: Unya karon kay leader. Tuwa may nasakpan ko no nga NBI dito. Unya, miingon man napod karon si Matibag nga ang ilang tao taman ra dito sa GSIS building. Nagunsa man sa dito sa GSIS building?
1: Basin og nag-apply.
0: Nag-apply og loan. Gabi man. Napre tao dito sa GSIS building.
1: Overtime, good.
0: Betay, nag-apply loan. Maka-apply mag-loan ng mga empleyado man sa gobyerno. So, ingon na ang sitwasyon. So, pero mga higala, sa ako nang giingon, kitang mga supporter ni BP Sara, padayon lang mugampo. No? Oh. Ngaunta, kining sitwasyon karon
1: malamdagan, sa malamdagan, huna-huna sa ato mga leader. Oh. Ubang mga leader, ha?
0: Akining ubang mga leader nga gusto yun nga ma-impeach si BP Sara, di na malamdagan.
1: Ngit-ngit na.
0: Oh, lison na malamdaga. ang ato lang yan po, mga supporter ni BP Sara, nga mintras gilites, or trial ng impeachment, dili mausab ang sitwasyon karon diha sa Senate.
1: Hmm. Nya gawas pa ato pong iampo ang mga supporters, diehard supporters ni BP Sara, nga dili po nila dumtan tong mga congressman nga nibutar og yes.
0: Ah, pero mao lagi na og para nako lagi
1: para man to sa ilang para man to sila katawa sa distrito.
0: Mao lagi og para nako karon, move on na ta sa Congress, focus ta sa Senate. Kay naa diri karon sa Senate ang grabe ka tensionado. So, atong protektahan, hapit ko mo adto og Senate kagabi, partner.
1: So, masakyan ni mo nga.
0: Ako lagi yung takang tawagan.
1: Katong aeroplano nga giandam para matong bato, di man para ni mo.
0: So, nita, kung gahuna-huna ako, pasilan, kadoon kay ko kagabi igyan.
1: Oh.
0: Gawa lang yung ko'y masakyan.
1: Lana. Lana.
0: Kay, lisod mag-uli o kinibitaw ang atong pagsuporta, kini atong kaisog, mubarog sa kamatuoran, taman rata social media, maumagunay kadaghanan karon. Lahi mangod sa una, partner. Sa una, ang mga tao, panahon ato ni Arroyo, ni Marcos, ang ilang kaisog, partner, gipakita, yun.
1: Karon, sa buhat.
0: Ang kaisog karon sa mga supporter ni BP Sara, taman ra social media. Pilara kabuok ng sa, ipakita, yun ba, sa buhat.
1: So mas mayo kun imo nang buhaton sa social media, mas labaw ni mong buhaton sa personal.
0: Personal na kadtoon lagi ko sa Senado kagabi. Eh, so, galing kay wa lang
1: og nakadto pa ka partner, why siguro ikaw maoy mag-lead dito.
0: Di kay ngano nga gusto jud kay kong muadto.
1: Oh.
0: Ang mga senador partner, ha? Ang tanang mga senador partner, nag-vlog sila partner, perting daghan ng views. Nakabantay ka?
1: Si
0: Alan Peter Caetano, taon-taon siya vlog, taon-taon vlog.
1: Nanawagan siya.
0: Taon-taon siya vlog. Tanaw na ako sa ilahang mga video nga vlog, bisa kinsa nga mga senador, nga tuwa dito, grabe bios, perfect yung pagkadagana.
1: So sa to pa, ang imong punto, mato ka dito kay Aaron, mag-vlog po ka.
0: Usa na. Usa na unta sa akong tuyo. Nga inig, makaadto na ako dito, siyempre, ikaw ray tagabuhol nga tuwa dito, maka-vlog ka. So, siyempre, ang halos na ng taga-buhol at tumubiyos ni mo, di, mukita ka. At least, imong kita, diligikan sa malita.
1: Di pa man na mukita, imuhang i-vlog, kaya wak pa man ma-monetize ng imuhang page.
0: Adi! Gantong higayon na, ma-monetize to. Oh. Unta, sus, sayang lagi, sayang, walang tayo masakyan. Kaya kung tuan lang ko sa Manila, partner, sigurado, muadto ko sinado at tong higayon na, bisa gabiing dako. Oh. Ikaduha, muapil kong singgit-singgit dito, nga atong protektahan ang sinado.
1: Oh.
0: Mao na'y pagpakita gyud nga sa imong pagka-Pilipino ba nga, pero naguol po ko, partner.
1: Okay, sa laing bahin, naguol po ka.
2: Kining Sibya, usa ka binairan. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. 102.3 KISS FM.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss 102.3 FM.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to the texter segment. Patuloy lamang po ay sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan sa kalusugan na at kung gusto pa ninyong humabol, pwede kayong tumawag o magpaabot sa ating Makabuhay Hotline number. So 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter, Doc Len. Madalas po akong nagkakaroon po ng UTI at sobrang hassle, pabalik-balik, nahihirapan po akong umihi, kasabay po na meron po pabalik-balik din also na lagnat. Ano po ba ang maire-recommendan nyo po para po dito? Rose Ann Fernandez from Cagayan de Oro City. You know what, no? Ang urinary tract infection or UTI ay kadalasan sa nipo ng bacterial infection sa urinary system. Kapag pabalik-balik po ito, ito'y nagdudulot po ng irritable urinary tract infection na maaaring makakaapekto sa kalidad po ng buhay ng isang tao. You know what, ang EXL Makabuhay products ay tumutulong sa pamamagitan po ng kanilang antibacterial, anti-inflammatory at detoxifying properties. From EXL Makabuhay Capsule, ito ay nakakatulong dahil po sa garlic at serpentina, isa sa mga key ingredients po nito na sobrang lakas ng antibacterial properties sa tumutulong sa pagpatay ng UTI-causing bacteria tulad lamang po ng E. coli, neem plant at oregano na may natural antimicrobial effects sa tumutulong sa paglaban po ng infection. Sambong at lagundi naman na tumutulong sa detoxification ng kidney at nagpapaluwag mismo ng daloy ng ihi. Turmeric na pinapababa mismo ang pamamaga at pananakit po na dulot po ng UTI. The combination of the EXL Makabuhay Black Coffee, kasama dito ang isa sa mga key ingredients po nito, ang guava fruit, psyllium husk, na tumutulong sa pagpapalakas po ng urinary system at pati na rin sa detoxification. Kung mapapansin po natin, one of the reason kung bakit effective po talaga siya sa mga may UTI dahil po sa mangosteen pulp at cinnamon bark na may antibacterial at antioxidant properties na tumutulong sa overall kidney health. Uminom po ng maraming tubig para ma-flush out ang bacteria sa urinary tract. Uminom po ng cranberry juice o kumain po ng putas na matataas sa vitamin C. Panatiling maging malinis ang katawan at iwasan pagsuot ng mga masisikip na damit. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsules 3 times a day before meals, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang tasa tuwing umaga para sa karagdagang suporta ng urinary health. Alright, we have another texter. Magandang araw, Doc Len. May chronic heart failure po ako. Nagsimula na rin daw po akong nagkakaroon ng Alzheimer's disease. Kaya madalas po ako nakakalimot. Nababahala po ang aking anak. Doc Len, ano po ba ang pwede kong gagawin? Feli from Ipil, Zamboanga. You know what po, Nanay Feli, no? Ang chronic heart failure ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay humihina po ang puso at hindi siya epektibong nakakapag-pump po ng dugo. Ang Alzheimer's disease naman ay isang uri po ng dementia na nagdudulot po ng memory loss at pabago-bago ng pag-iisip. Kaya napaka-importanting bantayan ang mga cause like para sa puso, hypertension, diabetes, and aging. Para sa utak naman, build up na amyloid plaques, oxidative stress, at kulang sa brain nutrients. Not only the cause, pati na rin sa mga sintomas, no? Kung titingnan natin yung sa puso, madaling hingalin, pamamaga po ng paa, minsan nagkakaroon ng madaling pagkapagod. Kung sa Alzheimer's disease naman, madalas na nakakalimot at nahihirapan sa mga basic tasks, no? Alam niyo po mga kamakabuhay, no, ang EXL Makabuhay products ay may malaking epekto o makakatulong po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. From EXL Makabuhay capsule, dahil po meron itong garlic, moringa, lagundi, kuyabano, neem plant, turmeric, meron itong cardioprotective at neuroprotective effects. Ang ibig sabihin, pinapababa po nito ang oxidative stress na siyang dahilan po ng paglala po ng Alzheimer at heart diseases. May B vitamins din na mahalaga para sa memory support at nerve health. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman, dahil ito ay may ginseng, purple kern, spirulina, rosehip at agaricus mushroom na natural brain booster at energy enhancer na nakakatulong para sa circulation at oxygen supply para po sa utak. Idagdag mo rin ang EXL All-in-One Skincare Oil. Pwede rin i-massage sa paa at dibdib para may relax ang muscles, lalong-lalo na dahil one of the key ingredients po ng EXL All-in-One Skincare Oil ang lavender at peppermint na may calming effect sa katawan at isipan. Para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula kayong uminom ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsules 3 times a day before meal, EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 cup daily, and of course, EXL All-in-One Skincare Oil, ipahid lamang sa paa at dibdib bago po matulog para may relax. At pampaganda po ito ng blood circulation. Iwasan ang mga maalat at mamamantikain na pagkain na. Regular light walking, napaka-importante yun, pero huwag mapagod basta-basta. Brain exercise gaya po ng pagbabasa, pagsusulat, pakikinig po ng musika, no? Emotional support mula sa pamilya at napakalaga po talaga ito sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. This is Dr. Glenn Sanico. Lagi po tayong manalig sa ating pumay kapal. Alagaan po natin ang ating sarili at patuloy po tayong magbahagi po ng mga kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness dahil may buhay ka sa EXL Makabuhay.
6: What's up, Doc? Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan, mapapasayo ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Hello mga kakis, Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon. Mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod kuha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kaniadto, ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ko, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyop day na, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptomas sa sipon, Magneozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc, ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Hoy, kanindot ay anak Marino?
2: Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
3: Oh, delikat pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo.
2: Mare, interesado ko makuha sa bug share mare.
3: Duawa lang ang investor relations officer sa Ace Mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
2: Sige mare ha. Sige. Dagkang salamat sa imong impormasyon ha. Mari, ugmatayon mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
0: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski yung saon akong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kay kong ipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ako na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganun. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine check-up. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God. MX3, diriju ko believe.
5: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab Quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, Buikulod!
6: Oh, lagi noktok man.
7: Lagi? Naka-desisyon na ko digisyon nga mundang na ko kanta-kanta. Kay hanap na kayo kong mata. Di na ko kita sa lyrics.
8: Maura din na imong problema, Boy Kulot. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at bang sa City Central Elementary School nga main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Nindot dito kay computerized ang eye examination, affordable, ug maabi-abihon pag yun ang mga staff.
9: A few moments later...
10: Kaklaro na sa akong pananaw. Salamat sa iChoice Optical Shop. Basta problema sa mata, at tunag kang Doc Angel Plaza. Inyo.

0: Alang sa dinalayang paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan ng kalimot sa paggamit sa mga produkto sa EXL Magkabuhay. Inyong karong mapalit sa mga suking butika o dirisyon sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Buntag, love.

0: Virginia.
1: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
2: Engineering ko si Pwede, then sir, taga Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, nilidyod ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko mabataang. Nga high blood food ko. Nga masulibog ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bataang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo, nga pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bataang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa gino, sir, okay na gid siya. Dito X500. May bandit umay TC radio lang akong ginainom, sir.
3: DTX 500.
4: Highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Sa pinakadulog ng sa yunga.
5: Strong sa una.
6: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Unsa ang ambisyon nimo?
10: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

Maing adlaw mga pinangga, today we will talk about something very powerful inside sa tuang mga lawas. Kining gitawag serotonin, the peace and stability hormone. Kung moingon ta og peace and stability hormone, importante ni siya nga masabtan nato tungod kay kung stress ang usa ka tao, pag di makatulog ang usa ka tao, dali masuko, dali ta ma-irritate. Unya nagabutod ang atong mga tiyan. Dili lang ni siya ingon nga gibati-bati lang, kundi biological ni siya. Naatay kondisyon sa sulod tong lawas nga dapat nato taga-agpagtagad. So sa ato pa, ang kalipay, kalinaw, kalmado, nga huna-huna, dili lang na siya spiritual, kundi medisina po na siya mga pinangga. Mauna nga, kunsa man ni ang serotonin, dapat masabtan nato ni siya. Ang function sa serotonin, nanisto ang lawas, no? Ang imong mood, stable. Dili kadali masakitan, dili kadali mahiubos, di po kadali masuko. Unya, ang usa sa mga functions ni serotonin, sleep regulation. Kung gusto ka matulog, makatulog ka, mutuod po di mong lawas, kanusa ka dukaon. Ikatulo, digestion. Kung ginabutdan kag tiyan, naghahapdos imong kuto-kuto, di ka makabawas kaayo, naghangin-hangin imong tiyan, kinahanglan ka og insaktong function ni serotonin. Ika-upat, kining emotional control. Kining before ka mustorya, makapugong kasi mong kaugalingon. Work na sa imuhang serotonin pod, no? Nga mo function ni siya pag-ayo para makakontrol ka sa imuhang emosyon. Makahuna-huna ka, unsay dapat ni mo isulti, itubag, mauna ang function ni serotonin. Hinumdumi nga 90% sa serotonin, ginapagawas na siya sa ato ang gut. Labi na diha sa tuang mga tinain na to. Dili lang sa tong utok, ginaproduce ang serotonin. Actually, si serotonin, iproduce po na siya sa tong utok. Pero ang 90% nga si serotonin, mapagawas siya, ginaproduce din na siya sa atong mga tinae. Buot pasabot, kung ang imuhang tinae, dili himsog, ang imo diayng panghuna-huna, ang imong pagbati, maapektuhan pag-ayo. Mauna nga kada kao na to, kada inom, imog yung masabtan unsa epekto ani si imong tinae. Dapat kabalupod ta, unsa ang kondisyon sa atong mga tinae. Kung ang atong serotonin is low, ano ba? Baba siya. Diha kadali ka mahiubos, dali ka mag-uol, mabalaka, labi na ma-depress. Dali ka ma-insomnia, maglisog kag tulog, dali ka masuko. Unya, mailhan nimo nga baba si serotonin kay constipated ka. Dili ka makabawas kadadlaw. Kung makabawas man galing, basa pagyud. Kung dili basa, usahay uga kaayo, maglisod kag bawas. Ginagmay pagyud kaayo. Bugat ang imong puson. Ang realidad sa Pilipino pinangga, daghan kay mga Pilipino nga dugay matulog tungod kay cellphone o niya, mga night habits. Gani sa usa ka pagtuon, anaay 46% of Filipino.

0: Diyos, wala gyud kaayo insaktong tulog. Kunya 32% niining mga partisipante sa usa ka survey, less than 6 hours ang ilahang tulog. Below siya kaayo sa healthy minimum. Kunya na ay 56% pagyud nga mga Pilipino naara sa 6 hours ang tulog. Unya ang average yud sa mga Pilipino sa maong partisipante is naara yud sa 6 ka oras ang average hantod 6.5. Kinibaya basta kulang tagpermintig tulog di kita kaabot og 7 to 9 hours sa mga hamtong matagabii, mao na siya mo contribute sa mga lifestyle diseases, high blood, arthritis, stroke, sakit sa kasing-kasing or hypertension. Unya even sa cancer mga pinanga, no? Labi na sa mga cancer, 6 ka oras pababa ang tulog, mao na taas ang risgo nga magkaka-cancer. Now, dili ta balik sa atuang serotonin production. Labi na sa tong tinai mandiay, ang iyahang dako kaayong ginaproduce. Mao na ang atong tinai, dili gyud nato butangan og daghang process nga pagkaon. Kana bitong grabing ready-made nga mga pagkaon. So pwede ta mo kaon na panagsa kung makakaon man galing taniana. Siguruho lang yun nato nga natay mga supplement, labi na kung natay mga gulay og prutas kada adlaw, mga tsaa nga kining mga healthy nga mga tsaa or tea. Tungod kay naman po'y mga nilaga, naman po'y mga tsaa, katag-as ka ay mga caffeine. Especially anang black tea. Ayaw yun og inom o kadaadlaw black tea kay makapagabok na asbukog binaga. So, unsa may mga pamaagi pa nga mo increase ang ato ang serotonin sa natural nga pamaagi. Number one, ang pagpainit yun matag-adlaw. Based sa pagtuon, nindot ang magpainit ta 15 to 30 minutos matag-adlaw. Best time, alas 6 sa buntag hantod alas 8 sa buntag. Nga naman alas 9 di na kayo gina-encourage, labi na kung ay problema sa panit o di po ta gusto matiguang, no? No, depende na pinangga sa imuhang kondisyon ha. Basta ang pinaka-safe for everyone, mabata magmatiguang man, no? Masenior man, alas 6 sa buntag hantod alas 8 sa buntag ang pagpainit. 15 to 30 minutos igo na na siya nga mupa-trigger sa imuhang serotonin production o mo-regulate sa imuhang body clock. So, ang morning sun, natural na siya nga anti-depressant. No? Dili ka, dali ma-depress, mabalaka, ala, painit lang sa adlaw, mabuntag 15 to 30 minutos. Unya, lain nga pamaagi pa nga mudaghan ang production sa tuang serotonin basta makakaon lang yung kaog mga pagkaon nga rich in fiber. Number one, magdiha, mga dahon-dahon. Kamunggay, kangkong, saluyot, alugbati. Kaon ka ni ana, pinangga. Kumahimo, kadaadlaw na atay makaon, ana. Saging, basic. Kadaadlaw, kaon, bisag isa o duha ka saging kadaadlaw. Maliban lang, kung wala kagi, limitahan sa imuhang doktor, especially sa mga naay kidney failure. Sa mga oatmeal, the best food ang oatmeal. Pagpagawas, pagpaproduce sa serotonin. Vegetables, mga gulay-gulay. Basta naa ka ni ana matag-adlaw gyud. Dili, maubos og duha ka klase gyud kada adlaw. Kaon jud ka para kaon kag mga gulay-gulay gyud kada adlaw. Nganuman, pag kani imong kaonon, dahon-dahon, nga mga gulay, nakay saging, basic, kadaadlaw, kaog isa or duha, napagoy oatmeal, napagoy mga uban nga gulay-gulay, ang imuhang tiyan or gut bacteria, mga mikrobyo sa imuhang tiyan, mutabang to sila og produce og serotonin. Kaya ang fiber mga pinanga, mupa kauna siya sa good bacteria. So instead of processed snacks, but pasabot kung si fiber managhan ang good bacteria, managhan pod ang mahimo nga serotonin ni good bacteria. So, ang mga Pilipino, instead nga sagad ta mukaon og mga snacks, labi na mga chicheria, no? Labi na sa gabi, hala, magpabuka nga lang tag saging diha. So-so na to ba ginamhos? So-so ba na to diag asukar gamay? Ayan. Or plain lang para mas healthy pag yun kaayo. Na kay mga ginisang gulay, oatmeal baka, isa paghumani mo kaon sa kanon, white rice man imo na kaon, kaon na pugag isa ka cup nga oatmeal. I mean, katong duha kutsara nga oatmeal or upat ba kutsarang oatmeal, gimkutaw nimo sa isa ka baso or isa ka cup or isa ka tasa nga ini tubig. Tangan ba raw nimo nagamay sugar gamay or honey? The best na yan pinangga, pang side dish nimo, dagdag fiber sa imong pagkaon. Labi na kung white rice ang imong makaon sa buntag. Then, usap pa sa mga pamaagi nga makapataas kang serotonin is ang pag-ampo. Kakanabi tong pag-ampo nga muhatag na tuog kalinaw sa tong hunahuna. Filipos 4:7, the peace of God shall keep your hearts and minds. So sa ato pa, ang siyensya o ang Bible o ang pulong, ang Word of God connection, when you pray, ang stress hormone mo baba. O niya, ang serotonin mo improve. Sa ato pa, kung naka spiritual peace, ang biological healing mo follow. So, importante na apotay proper sleep routine. Kung tag-alas 10 ka dapat makatulog, tulog jugaan ng mga orasa. Kay same time, every night, ang melatonin mangunato, connected po na siya kang serotonin. Kung ang imong lawas mo pagawas o melatonin, kay pamparelax maning melatonin, labi na alas 10 baya. Grabe na ng peak ni melatonin mo pagawas diya, hantod alas 2 sa kadlawon. Dapat nakatulog ka diya para makarepair po ka, para nga lami ang imuhang mood. No, dili mo drop ang imuhang mood, ang imuhang serotonin. Kasi pag di ka matulog anang mga orasa alas 10 hantod alas 2 kadlawon, dako kaayong pag-drop sa imuhang serotonin. Mao na nga dali ka malimot, di ka ka-focus, dali ka masuko, daghan na kang pambation mga pinanga. So hinumduman na to ha, peaceful life equals healthy gut. Pampa hayag sa adlaw, pag-ampo equals strong serotonin.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao, magbebe, ay anak ka babay, di na ka anak. Pinaagi sa makabuhay, nagita gimis sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
5: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mangod siyang side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effect doon siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motig ipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus sa Herbal Capsule mga pinanga. Labi na kung maglisod kag tulog, daghang kang gibati gihapon, inom kag isa duha kabuok before matulog. Labi na kung nakay arthritis, anang adlaw hasang ngulngulag yun sa imuhang tiil, unya gikalintura pagyug ka, hala. Kung medyo taason ka, 5'2 pataas ka or 5 feet baka pataas, pwede ka mo inom upat yun kabuok dayon. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para ang ngulngul sa itong mga tuhod, mga tiil, pagkaugma. Kung di man mawala, gamay na lang kaayong uban mapinangka, mawa namang sakit. Nya, labi na sa mga ipang kalintura, hala, upat yun kabuok inuma. Basta hamtong lang ha. Sa mga bata-bata, gamay-gamay na po ang dosage mga pinangka. Gamay-gamay yun giglawas, gamay-gamay po ang dosage. Nga naman makatabang ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Tungod kay nani siya'y chalcones, mutabang ni siya pagpa-reduce sa inflamasyon o musuporta ni siya sa sirkulasyon. Napo ni siya'y the king of bitters, kaning gitawag Andrographis. Gitawag ni siya sa immune support o stress protection. Kini nga mga compound, mutabang ni siya pagpa-reduce sa oxidative stress, musuporta ni siya sa mood balance o mupastrengthen, mupalikon sa overall body resilience. Reminder mga pinangga, no overdose, no contraindication, no side effect ni siya, even bata gani pwede mag-inom ani. Pero ayaw nig ipuli sa imong healthy lifestyle ha, isabay gyud ni dapat magtuunta sa healthy lifestyle. Inumduman na to, mahimo ni siyang epektibo kaayo pag naakay insakto nga healthy lifestyle, proper nutrition, magtuunta unsa din nga mga nutrition nga ang imuhang pagkaon maka imong giobserbaran, uy ligun ko ani, lami akong tulog, di ko dali magluya, di ko dali magsakit, ingon ni ini. Ana ray sekreto pinangga, labi na kung nakagibati, hala buntag uto hapon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pag wa nay gibati, dok pwede na ba di ko mo inom? Mas maayo magabii inom yuga kay matag adlaw natay stress, matag gabii natay ginalimpyuhan while nagpa hulay ta, mo na para mo function insakto atong lawas, inumi siya og mga suplemento, labi na EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bisita mo mga pinangga, we have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto lang yun na siya sa Julie's Bake Shop, duol sa Gaysano, Tibungco, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Natay mga manual therapy, naputay program, labi na para sa mga naisakit sa kasing-kasing, sa mga grabing arthritis, grabing ngulngul sa lawas, diabetes nga dugay na kaayo, pila na katuig, di yun mo baba hantod 5, naaragi permintiya, 11, 15, pila katuig. Luya na siya, magliso nagtulog. Pero after 10 days sa iyahang pagsunod sa itong program, nahimo ng size ang iyahang blood sugar. Ang nakanindot, nagingon siya, hawi, nag-slim lagi ka, pero may blooming ka. O yun ang kalainan. Kaya na yung mga diabetison, nga primero ni tambok, o niya pagkapayat, dry ng skin, dili na blooming, yun ang problem. Sa una, magsigihihi. Karon di na magihihi, magabihi. Hingana ka, nindot giyod ang natural nga pamaagi kung makabaluta sa healthy lifestyle. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. I-follow me sa Facebook, Doc Bri Wellness Center. O pwede po ninyo i-type sa inyohang mga cellphone, EXL Makabuhay Plus. Okay, balik ta sa tuang health topic about sa serotonin. Atong i-connect, unsa day ang connection ni serotonin o sa atong mga relasyon. Relasyon sa banag-asawa, pamilya, diabas trabaho. Kabalo ba ta, mga pinangga nga, basta baba ang imuhang serotonin, sa puton ka, dali ka musinta, dali ka masakitan, unya poor communication. Di ka kabalo, mupasabot. Di ka kabalo pod, musabot. mao na hinungdan sa mga grabing pagkadi sinabtanay o mag-away. Labi na pag maingon dayon ang asawa, dapat kabalo ka unsa ang mali. That's low serotonin, ilhana na. Na nagi kusog mo sintao niya kining ang isa mahimo ng defensive. Kaya ang isa di ay mahimong defensive kung makadungog siya og harsh nga tono, sakit nga tono, walay respeto nga tono. Kana ang isa di nga makadungog, mahimo siyang defensive. So unsay resulta kung ang usa sakit mo storya, niya ang isa defensive, mag-away na hinuon. Unya mailhan man imo na nga kinsay taas og serotonin ninyo. Ikaw ba nga nakadungog sa sakit nga storya? Musinta burgani ka, abot pasabot. Low ang imuhang serotonin. Pagtanaw ni mo nga, grabe naman tong usay ang istorya. Unya, mura ra magkalmado ka, abot pasabot, taas ang imuhang serotonin. Labi na unta ko ng mangutana, imbis nga mo ingon siya nga, dapat kabalo ka unsay mali. O, dapat ang mangutana, dili dungagan ang problema. Ang mangutana gani kung mangutana ta, dapat kalma lang. Can we talk calmly? Pwede ba ta maka-istorya ta? Kanang kalma lang kun nga pag-istorya tungod kay gikapoy mangkukarong adlaw oi. Oh, ang bana pud nga maminaw, dili siya mahimong defensive kay kalma man. Pag masabtan na gyud ni ang communication skills mga pinaka-importante jud kaayo. So, unsay resulta sa inyohang problema, marisolba nga naman kay naipagsinabtanay. Ang journal nagsulti, ang kalma nga komunikasyon makapababa sa stress hormones o makapapa-improve sa emotional regulation. Makamaog yung ka pagsabot, di kadali masakitan dayon, di pagkadali mo react dayon, tungod kay kalmado ang komunikasyon. Hinaistorya, maminaw una, sabton una, ay ha mo react. Dili kay andam na kamustorya para mo tubag. No, naminaw ta para mo sabot. Unya, piliun gyud nato ang kalinaw kaysa ang garbo, no? Panahon maglalis-lalis na, duha ra man itong piliun. It's either ang kalinaw o it's either ang garbo. Ang word for today, makita sa John chapter 14 verse 27. Ningon ang word, "Peace I leave with you, ibili nako." Ingon si Jesus Christ, "Ibili nako ang akong kalinaw diha kanimo." Dili sama sa kalibutan nga hinatagan. Ang tinuod nga kalinaw, dili gikan sa kalibutan gyud. Dili sa kwarta, dili sa tuang posisyon or kahimtang, success bata or comfort bata. Kun dili ang tinuod nga kalinaw, naa sa Dios og insakto nga pagkinabuhi. Right lifestyle.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namingon na sa unsay sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon. Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. A peaceful heart is the strongest medicine God gave to man. Ang usa ka malinawong kasing-kasing mao ang pinaka-epektibo, pinaka-isog nga medisina nga gihatag sa Dios sa tao. Hinumduman nato ha nga ang imong kahimsog dili lang sa panglawas kundili ang imo pong espirituhanon, the way maghunahuna ka pinangga, the way mubati ka. Ug ang kahimsog sa panglawas is biological pod, kaning tulo spiritual, emotional, biological. Unsa imong gikaon, giunsa nimo pag-atiman sa imong lawas, nag-ehersisyo ka, nagabulad ka sa init, nagatuon ka, unsa gyud ang machinery, ang lihok, ang dagan, ang plaster sa imuhang lawas. Kung gusto ka lami kay matulog matag gabi, strong ang imong hunahuna, insakto ang imuhang digestion, paggaling sa imong pagkaon, pagproseso sa imong pagkaon, unya labaw sa tanan na kay kalinaw sa imong relasyon, start with serotonin, the natural way. Ampingi ang imong serotonin. I-cultivate ang imong serotonin. This is Doc Bri Palangi. Magaingon ang grasya galinaw sa Dios. Mananatong tanan og mag-aayo sa tanatong mga balatian dalay gyud ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
11: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP TAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
12: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, EXL Makabuhay.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag adlaw ubanan sa maligamgam na tubig makatabang sa hingsong na panglawas o likay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang solusyon alang sa simsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, I'm EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
14: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
15: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
16: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abaga sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
17: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
18: Ayaw kalimot ang EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.
19: Ang sarap!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Basta na ay hilanat.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, ibay Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia.
1: Akoy, nabugahat ko. Naa pa choy kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
2: And starting business ana. Rexino
3: Forte. Di kaliko, di ka trabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexino
2: Forte. Naa pa kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat. Rexino
3: Forte. Unang undiscarding ako. Discarding wisdap na to. Rexino
4: Forte. Mas paspas banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ang Reynolds Max ay maliit lang, pero higit sa 3 beses na malakas ito kesa traditional fire extinguisher. Garantisadong hindi na ito kailangan ng yearly check, maintenance o refill. Pasado din ito sa standard ng Philippine Fire Code. Reynolds Max, stronger than fire.
2: Reynolds Max is now in Bohol. For orders and inquiries, contact 0910-695-7777. Available in Kogun Commercial, Pass Pharmacy, Fronting Ramiro Hospital.
3: DGX 500.
4: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga pasakit iliho. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose. Nakakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DGX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan Mapapasayo ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Nag-o!

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, Ibiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Damn!

The new KSFM 102.3, 1151. Oras na din. That's our Philippine Standard Time. 9 minuto sa diba. Mag... Ha? Alas 12. Oh, ano? Tawag na if you wanted to... watch, no, yung the movie Sweetscape now showing at the Scrimble Cinema over at the Island City Mall. Simple lang akong pangutan. Simple lang. Simple lang. Pwede nyo ako patawagan. 0938-809-2808. 0953-943-7434. Ayan, tawag na. Simple lang ang pangutan na lang ako. Simpleng-simple lang ang pangutan na lang ako. Ah, oh, sino yung babaeng artista? O kaya kung kaya nyong i-pronounce yung pangalan ng lalaking artista, much better. And Chensha Shinuta. Yon. Saan siya kuan shoot na pelikula? Okay, tawag na. Ano pa hinihintay nyo? Got a chance to win for yourself a free movie ticket ng the movie Sweetscape. Now showing just sa my Island City Mall, sa my Scrimble Cinema. Thank you kayo ha. Hintayin ko kayo. Napakadali lang ng akong pangutana. You guys, what are you waiting for? Come on, tawag na!

0: The new KSFM 102.3, 11:55 oras natin, and meron na tayong caller sa linya. Check natin. Hello!
1: Hello!
0: Hi, may buntag. Kung sa'y pangalan na to?
1: Lorraine.
0: Asan na nawag si Lorraine?
1: Ari sa Cortez.
0: Okay. Willing, ready ka na ba para matanaw sa moving sweetscape?
1: Yes, very ready.
0: Okay. Mas tubag ni mo klaro ako pangutana na meron kang usa ka libreng tickets for the sweetscape the movie. Okay? Maraming pangutan. Okay. Maraming pangutan na ako. Kinsa ang artistang Koreano?
1: Usa. Si Don Jun.
0: Wow, Don Jun. Then kinsa ang artistang babae, ha?
1: Si Arce Munoz.
0: Og asa gi-shoot ang moving sweetscape?
1: Siyempre, ani sa Bohol.
2: Congratulations!
0: Ha? Kadaog ka ticket, oh. Ari lang sa ari lang diri sa ano office ano sa among admin. Pagdalag ID nimo para maklaim nimo ang imong libreng ticket para sa The Sweetscape the movie.
1: Thank you.
0: Okay, before I let you go, unsa may kinakusgang buto ng radyo diya sa My Cortez?
1: Kiss 102.3.
0: Okay, salamat!
3: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
4: Kiss FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Strong sa una, herbal strong ka rin.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: 500.
1: Ako Dex Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko Dex 500, kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP, naayos sa Dex 500. Duka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayong Dex 500.
0: DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.

0: Yo, DJ Sean, by the way, in the mix. Pero, teka mga kakis, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis. Tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Niozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Niozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Niozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc. Ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
2: Sa una, magudyuday maligo, lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig kabo, usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
1: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
3: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated nang una-una sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Sinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak ka babay, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Kita gimi sa mong anak. Ginag ko sa po ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kay ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik. Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: EDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. PA member now and enjoy amazing benefits. PDM PC Gasoline Station. Value your money.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, lapot mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
6: DJX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag,
8: duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
7: Pag one month ka pin,
8: naayo na ako.
6: DJX 500!
9: Mabalik sa mga butika.

0: akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bag

The new Kiss FM 102.3 oras alas 12:45 na 12:45 Philippine Standard Time. Naniod to na ba ang tanan? Murag na inakalimot. Ha? Naniod to na ba ang tanan? Kung wala pa, ato mo siya ni Sidro. Dato mo, maniod to. Yeah. Bitaw no, piyesta karon sa San Isidro. San Isidro lungsod and San Isidro ng mga barrios. Ayan. Happy piyesta to the people of San Isidro. Ay. Asamanta, karne o darita sa baw na isda. Nanay utan-utan gilagmay. Pili lang! Kasama nyo pa rin si Bob Goodman all the way down 1 o'clock kayo kalimat at 1 o'clock. It's gotta be Dear J.M. Hi! It's gonna be a little later on. Ayaw galimot ang Dear JM ang maghatag og kinabuhi sa mga gugmang yatap. Tangin na siya ha. 1 o'clock down 3 then babalik ako 3 to 5 for the Kiss Afternoon Drive. Bye for now. Adios. Hasta la vista. Dios mabalos.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi. Baling malasa, oy.
3: Unsa ka, Brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kumu-withdraw. At tumakustan na hirong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
6: Uy, what ako?
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tatnas. Sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
8: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Okay, shout out muna natin si Ryan Palak nga naminaw karon dira sa Kutkutan, Valencia. Thank you so much, Ryan Palak. And also shout out to Dariel Bert Ariora. From Dariel, shout out kay Dariel Bert ang mabait on the way from Brooks Point, Palawan, Sheridan. Thank you so much, Dariel Bert Ariora. Yes, mga kakis, atua na sad at angon unya. Ugunsa na sad kaha ang mahitabo sa kinabuhi ni Ma'am Cristel nga taga Lila, Bohol. And yes, happy happy fiesta di ay diha sa San Isidro, Tagbilaran. Amping sa inyong biyahe ha, labi na katong mang asay, asay fiesta, asay kaon, asa tamanong o oh, amping mo dira. Kay basin, wabi ito kahibaw no? So maunang mag-amping yud ta kanunay. Unya, grabe ka init raba karon no? Sa mga mamistahay karon, magdala gyud og payong kay basin kita ang malechon tungod sa kainit. It is now 1:22 in the afternoon and yes, it's me, your girl J.N. right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: That song was brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gyud sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
7: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
8: Naulian na ka ma?
9: Wa pa.
8: Naulian na ka ma?
9: Wa pa.
8: Naulian na ka ma?
9: Wa pa.
8: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
10: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
11: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
8: Naulian na ka ma?
12: Gahapon pa!
8: Ah, kuya wa oy!
11: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
13: Alagang

0: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventula.
1: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old na detect na ko'y sis. Pag inom na ako, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Itong irregular, irregular menstruation na ako, wala na.
2: So normal lagi sa imong regla?
1: Oo.
0: Tatak Ventula, di kasaligan sa katawan.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: DJ Egg 500.
7: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Upong ang akong mga TL o mga pasakit iliho. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabalik sa mga butika.
9: Bye.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Bulanong Musika nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong mus ang Kiss FM.

di ba? Naa magyud na, di magyud na mawa, na magyud dai happy ending sa ato ang mga istorya sa kinabuhi, no? Og sa tanan nga nag-birthday karon, happy happy birthday sa inyuhang tanan. And again, happy fiesta sa San Isidro, Tagbilaran City. Yes, it is now 2:22 in the afternoon. And again, it's me, your girl, Jay. And right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Dear J-Ann, pagkahibalo na ko sa tanan nga panghitabo bahin kang Renald, murag na sakitan gyud ko para sa iyaha. Wala di ay nako nahibaw-i nga daghan usab siyang giagian nga sakit nga iyang gitago. Han, sorry kaayo ha. Sa tinuod lang, nasakitan ko sa akong nakita. Abigyod na ako nga, imuharagyod kong gibinuangan.
1: Ayaw pagsorihan. Ako dapat ang magsori sa imuha. Kay sayop na ako. Kay wala akong mitugan dayon sa imuha. Maong pasaylo ako kaayuhan. Mahadlok magud ko kay basin. Kung makahibalo ka, imuha dayon kong abiyaan.
0: Han, mas gusto ko nga anis ka sa ako ah. Andam kong duwato ng tanan. Kailap ka ayuti ka. Basta ang importante, matinud-anon lang ka sa ako ah. Maurig yun na ang akong gustuhan.
1: Oo han, promise na ako sa imuha nga. Matinud-anon ako sa imuha.
0: Dawat ikahan, o gusto sa dako, makita o maila-ila ang imuhang anak.
1: Maubahan, salamat kayo, Hana. Oo, Han, pohon, ako siyang ipaila-ila sa imuha.
0: Han, love kahit ika.
1: Lapod ika kayo, Han. I love you, Han.
0: I love you so much, Han. Dear J-Ann, amo ang gipainit ang gabi'i pinaagi sa among panagstorya. O sakalit lang, gihalukan dayon ko niya hangtod sa kalit niyang paghalok sa akoa, nawala ang sakit sa akong tukhan o hangtod sa nakalimtan na kini. Napuno o gugma ang among maong gabi'i.

0: MPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car, and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.
1: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy. Bye.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
4: I am Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Pack na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
8: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
9: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
10: Basta na ay hilanat,
11: dapat matik, ibay Jessic.
10: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
11: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, ibay Jessic.
12: Alagang Unilabyan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
15: Drink Light, live Light, sounding Light.
16: Drink responsibly.
17: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
18: Unsa ang ambisyon nimo?
19: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: The New Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:54 in the afternoon. And yes, magpapaalam na naman ako sa inyo mga kakiss. And thank you so much sa kanunay nga pag-tunin dito lang sa Kiss. Keep safe everyone and keep spreading love. Again, it's me, your girl, J-Ann, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati. Right here on the New Kiss FM 102.3 Bohol.
1: If I had to live my life without you near me.
2: Naakabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa D.

0: EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to the texter segment. Patuloy lamang po ay sa pagpapabot ng inyong mga katanungan sa kalusugan na at kung gusto pa ninyong humabol, pwede kayong tumawag o magpabot sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter, Doc Len. Madalas po akong nagkakaroon po ng UTI at sobrang hassle, pabalik-balik, nahihirapan po akong umihi, kasabay po na meron po pabalik-balik din also na lagnat. Ano po ba ang maire-recommendan nyo po para po dito? Rose Ann Fernandez from Cagayan de Oro City. You know what, no? Ang urinary tract infection or UTI ay kadalasan sa nipo ng bacterial infection sa urinary system. Kapag pabalik-balik po ito, ito'y nagdudulot po ng irritable urinary tract infection na maaaring makakaapekto sa kalidad po ng buhay ng isang tao. Excel makabuhay po sa pamamagitan po ng kanilang antibacterial, anti-inflammatory properties. Buhay capsule ito ay nakakatulong dahil po sa garlic at serpentina, isa sa mga key ingredients po nito na sobrang lakas ng antibacterial properties sa tumutulong sa pagpatay ng UTI-causing bacteria tulad lamang po ng E. coli, neem plant at oregano na may natural antimicrobial effects na tumutulong sa paglaban po ng infection. Sambong at lagundi naman na tumutulong sa detoxification ng kidney at nagpapaluwag mismo ng daloy ng ihi. Turmeric na pinapababa mismo ang pamamaga at pananakit po na dulot po ng UTI. With a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee, kasama dito ang isa sa mga key ingredients po nito, ang guava fruit, psyllium husk, na tumutulong sa pagpapalakas po ng urinary system at pati na rin sa detoxification. Kung mapapansin po natin, one of the reason kung bakit effective po talaga siya sa mga may UTI dahil po sa mangosteen pulp at cinnamon bark na may antibacterial at antioxidant properties na tumutulong sa overall kidney health. Uminom po ng maraming tubig para ma-flush out ang bacteria sa urinary tract. Uminom po ng cranberry juice o kumain po ng prutas na matataas sa vitamin C. Panatiling maging malinis ang katawan at iwasan pagsuot ng mga masisikip na damit. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day before meals. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang tasa tuwing umaga para sa karagdagang suporta ng urinary health. Alright, we have another texter. Magandang araw, Doc Len. May chronic heart failure po ako. Nagsimula na rin daw po akong nagkakaroon ng Alzheimer's disease. Kaya madalas po ako nakakalimot. Nababahala po ang aking anak. Doc Len, ano po ba ang pwede kong gagawin? Feli from Ipil, Zamboanga. You know what po, Nanay Feli, no? Ang chronic heart failure ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay humihina po ang puso at hindi siya epektibong nakakapag-pump po ng dugo. Ang Alzheimer's disease naman ay isang uri po ng dementia na nagdudulot po ng memory loss at pabago-bago ng pag-iisip. Kaya napaka-importanting bantayan ang mga cause like para sa puso, hypertension, diabetes, and aging. Para sa utak naman, build up na amyloid plaques, oxidative stress, at kulang sa brain nutrients. Not only the cause, pati na rin sa mga sintomas, no? Kung titingnan natin yung sa puso, madaling hingalin, pamamaga po ng paa, minsan nagkakaroon ng madaling pagkapagod. Kung sa Alzheimer's disease naman, madalas na nakakalimot at nahihirapan sa mga basic tasks, no? Alam niyo po mga kamakabuhay, no? Ang EXL Makabuhay products ay may malaking epekto, makakatulong po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. From EXL Makabuhay capsule, dahil po meron itong garlic, moringa, lagundi, guyaba, no, neem plant, turmeric, meron itong cardioprotective at neuroprotective effects. Ang ibig sabihin, pinapababa po nito ang oxidative stress na siyang dahilan po ng paglala po ng Alzheimer at heart diseases. May B vitamins din na mahalaga para sa memory support at nerve health. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman, dahil ito ay may ginseng, purple kern, spirulina, rosehip at agaricus mushroom na natural brain booster at energy enhancer na nakakatulong para sa circulation at oxygen supply para po sa utak. Idagdag mo rin ang EXL All-in-One Skincare Oil. Pwede rin i-massage sa paa at dibdib para may relax ang muscles, lalong-lalo na dahil one of the key ingredients po ng EXL All-in-One Skincare Oil ang lavender at peppermint na may calming effect sa katawan at isipan. Para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula kayong uminom ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day before meal, EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 cup daily, and of course EXL All-in-One Skincare Oil, ipahid lamang sa paa at dibdib bago po matulog para may relax at pagpaganda po ito ng blood circulation. Iwasan ang mga maalat at mamamantikain na pagkain, na regular light walking, napaka-importante yun, pero huwag mapagod basta-basta. Brain exercise gaya po ng pagbabasa, pagsusulat, pakikinig po ng musika, no? Emotional support mula sa pamilya, at napakalaga po talaga ito sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. This is Dr. Glenn Sanico. Lagi po tayong manalig sa ating pumay kapal. Alagaan po natin ang ating sarili at patuloy po tayong magbahagi po ng mga kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness. Dahil may buhay ka sa EXL Makabuhay.
3: What's up, Doc?
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Sabi si Tatinyot, ako kaniad pa dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat sa mga tambag ni Dr. Ventura o ka Dito po ngayon ni ako karon na wala na akong ipang mulo kaniad to. Dahil kayong salamat.
0: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

0: Okay, ma'am, mga 95% shot entirely sa Bohol ang The Sweet Escape niya. Pwede bang idugang na lang nimo kung kisa tong nagdumalag yung Korean actor o katong si
1: Don John and RC Munoz.
0: Wow! Ako gahapon sa ako maano nagkagubot man sa Manila, diri lang naman ko, ha?
1: Okay.
0: Oh, give me
1: pwede na po.
0: Oh, give me nga ano kuno si RC sa ako. Ma'am, congratulations, oh, yes. Congratulations, ha?
1: Thank you.
0: Now, delivering a ticket for the Sweet Escape. Tama na sa kalong Sabado, so better be claim your ticket there sa office pagdalarag imong valid ID.
1: Okay, thank you.
0: Maraming salamat, ma'am. Thank
1: Welcome.
0: You very much. Okay,
1: thank
0: ma'am.
1: You. Okay,
0: before I let you go, ma'am, ha? Unsa may kinakusgang buto ng radio diya sa may Upper Calceta.
1: 102.3 KISS FM.
0: Thank you!

emergency rescue team, no? Naminaw sa ato. Okay? Oh, si Bael atong amigo ni siya. Karon na siya sa kuan. Kaning DNR murag naa siya sa DNR. Right? Si Bael, no? Taga Duero Emergency. Shout out Bael listening here at Senro.

0: 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan. Mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Pack na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

The new Kiss FM 102.3 425. Alas 4:25, oras natin yan. Oras sa buong kapuluan. Philippine Standard Time yan. Mayong hapon sa mga drivers. Uy, ha? At mga ano, modern day hero ng mga drivers. Habal-habal, multicab, taxi, bus, jeepney. And of course, higit sa lahat, ang hari ng kadalanan, ang mga tricycle drivers. Madong hapon! Dagang salamat for taking Kiss FM, the new Kiss FM, as in everywhere, anywhere. Maraming thank you! Okay? Maraming salamat po, ah. Oh, sa talagang mga drivers. Umaraw, umulan, uminit man, handang mualagad sa bagang bulanong katauhan. Oh, ha? Yeah, naman ang ato mga tricycle drivers. Maraming salamat. Alas 4:26 na. And this next song ay hatod ka na to sa Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.

0: or Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter, Doc Len. Madalas po akong nagkakaroon po ng UTI at sobrang hassle, pabalik-balik. Nahihirapan po akong umihi. Kasabay po na meron po pabalik-balik din also na lagnat. Ano po ba ang maire-recommendan nyo po para po dito? Rose Ann Fernandez from Cagayan de Oro City. You know what, no? Ang urinary tract infection or UTI ay kadalasan sa nipo ng bacterial infection sa urinary system. Kapag pabalik-balik po ito, ito'y nagdudulot po ng irritable urinary tract infection na maaring makakaapekto sa kalidad po ng buhay ng isang tao. You know what, ang EXL Makabuhay products ay tumutulong sa pamamagitan po ng kanilang antibacterial, anti-inflammatory at detoxifying properties. From EXL Makabuhay capsule, ito ay nakakatulong dahil po sa garlic at serpentina, isa sa mga key ingredients po nito na sobrang lakas ng antibacterial properties na tumutulong sa pagpatay ng UTI-causing bacteria tulad lamang po ng E. coli, neem plant at oregano na may natural antimicrobial effects na tumutulong sa paglaban po ng infection. Sambong at lagundi naman na tumutulong sa detoxification ng kidney at nagpapaluwag mismo ng daloy ng ihi. Turmeric na pinapababa mismo ang pamamaga at pananakit po na dulot po ng UTI. With a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee, kasama dito ang isa sa mga key ingredients po nito, ang guava fruit, psyllium husk, na tumutulong sa pagpapalakas po ng urinary system at pati na rin sa detoxification. Kung mapapansin po natin, one of the reason kung bakit effective po talaga siya sa mga may UTI dahil po sa mangosteen pulp at cinnamon bark na may antibacterial at antioxidant properties na tumutulong sa overall kidney health. Uminom po ng maraming tubig para ma-flush out ang bacteria sa urinary tract. Uminom po ng cranberry juice o kumain po ng prutas na matataas sa vitamin C para tiling maging malinis ang katawan at iwasan pagsuot ng mga masisikip na damit. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before meals at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang tasa tuwing umaga para sa karagdagang suporta ng urinary health. Alright, we have another text, sir. Magandang araw, Doc Len. May chronic heart failure po ako. Nagsimula na rin daw po akong nagkakaroon ng Alzheimer's disease. Kaya madalas po ako nakakalimot. Nababahala po ang aking anak. Doc Len, ano po ba ang pwede kong gagawin? Feli from Ipil, Zamboanga. You know what po, Nanay Feli, no? Ang chronic heart failure ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay humihina po ang puso at hindi siya epektibong nakakapag-pump po ng dugo. Ang Alzheimer's disease naman ay isang uri po ng dementia na nagdudulot po ng memory loss at pabago-bago ng pag-iisip. Kaya napaka-importanting bantayan ang mga cause like para sa puso, hypertension, diabetes, and aging. Para sa utak naman, build up na amyloid plaques, oxidative stress, at kulang sa brain nutrients. Not only the cause, pati na rin sa mga sintomas, no? Kung titingnan natin yung sa puso, madaling hingalin, pamamaga po ng paa, minsan nagkakaroon ng madaling pagkapagod. Kung sa Alzheimer's disease naman, madalas na nakakalimot at nahihirapan sa mga basic tasks, no? Alam niyo po mga kamakabuhay, no? Ang EXL Makabuhay products ay may malaking epekto, makakatulong po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. From EXL Makabuhay capsule, dahil po meron itong garlic, moringa, lagundi, guyabano, neem plant, turmeric, meron itong cardioprotective at neuroprotective effects. Ang ibig sabihin, pinapababa po nito ang oxidative stress na siyang dahilan po ng paglala po ng Alzheimer at heart diseases. May B vitamins din na mahalaga para sa memory support at nerve health. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman, dahil ito ay may ginseng, purple kern, spirulina, rosehip at agaricus mushroom na natural brain booster at energy enhancer na nakakatulong para sa circulation at oxygen supply para po sa utak. Idagdag mo rin ang EXL All-in-One Skincare Oil. Pwede rin i-massage sa paa at dibdib para may relax ang muscles, lalong-lalo na dahil one of the key ingredients po ng EXL All-in-One Skincare Oil ang lavender at peppermint na may calming effect sa katawan at isipan. Para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula kayong uminom ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before meal, EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 cup daily, and of course, EXL All-in-One Skincare Oil ipahid lamang sa paa at dibdib bago po matulog para may relax at pagpaganda po ito ng blood circulation. Iwasan ang mga maalat at mamamantikain na pagkain na regular light walking, napaka-importante yun, pero huwag mapagod basta-basta. Brain exercise gaya po ng pagbabasa, pagsusulat, pakikinig po ng musika, no? Emotional support mula sa pamilya at napakalaga po talaga ito sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. This is Dr. Glenn Sanico. Lagi po tayong manalig sa ating pumay kapal. Alagaan po natin ang ating sarili at patuloy po tayong magbahagi po ng mga kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness dahil may buhay ka sa EXL Makabuhay.
1: What's up, Doc?
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
4: Bisag-asa kadapi, niining kalibutan.
3: Villa Alzun Tourist Inn a Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street,

0: pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doc.
5: Uy, buikulod! Oh, lagi noktok man.
6: Lagi? Naka-desisyon ako digisyan nga mundang na kog kanta-kanta. Kay hanap na kayo kong mata. Di na kog kita sa lyrics.
7: Maura din na imong problema, buikulod. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at bang sa City Central Elementary School nga main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Dinto-dinto kay computerized ang eye examination, affordable, ug maabi-abihon pag yun ang mga staff.
8: A few moments later...
9: Wow! Kaklaro na sa akong pananaw. Salamat sa iChoice Optical Shop. Basta problema sa mata, at tunag kang Doc Angel Plaza.

0: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
0: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ay, nakumare. Ooperahan daw ako.
6: Ooperahan ka? Saan?
5: Sa bato daw.
6: Ano?
5: Oo nga.
6: O eto, subukan mo.
5: Ano to?
6: MX3, ang bagong fruticutical treatment. Ito ay nakahagaan ng pakiramdam at mabisa rin sa mga sakit tulad ng cancer, hypertension, diabetes, kidney and skin diseases, ulcer, cataract, glaucoma, asthma, arthritis, sakit sa puso, hemorrhoid at iba pa.
5: Sige nga at masubukan.
7: Nagdaan na ang ilang linggo at eto na si Mrs.
8: No more talk of sadness.
6: Mare, mukhang masaya tayo ah.
5: Kasi hindi na ako operahan. Nakatulong talaga ang MX3 na yan.
6: Ano yung ginagawa mo?
5: Eto, pa-phantom-phantom na lang.
6: Anong phantom? Phantom of the opera?
5: Hindi. Ito, hinahanda ko ang phantom mark ko.
7: MX3, the real fruit.

0: If you have any message to the Boholanos and the Boholano people, what would it be?
1: Do more yoga, always. I'm the yoga instructor here.
0: Thank you so much.
2: From all of us here on KISS FM, thank you for visiting Bohol. Balik-balik! Sa Bohol, tayo ay magsaya. Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
3: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: GGX 500.
1: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. GGX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa GGX 500.
0: GGX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Bye.

0: auto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
2: Oras hatog kanato sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly og sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Isip standard bearer sa Abante Bohol. Akong ipakita ninyo ang atong roadmap of governance o development agenda. Nakaplastada na ang atong padulngan sa umabot. Education. Palapdan o improve nato ang existing scholarship programs. Programa nga mo develop sa potentials sa mga batan-on. Hatagan nato o importansya ang arts, culture o heritage sa atong probinsya o mga indigenous people nga ania sa Bohol. Daghang salamat sa kumakaitsunang bulanon.
2: Immerse yourself in the breathtaking landscapes from the iconic chocolate hills to rolling terrains of the northeast to the vibrant coral reefs filled with life. Explore the rich geological history where limestone formations whisper tales of the past. Experience the warmth of Boholano hospitality and savor local delights that excite your taste buds while enjoying local music and dances telling stories of old. Buho, a sanctuary of biodiversity, a tapestry of culture and nature, invites you to embrace the harmony between man and nature. Come, be part of a unique journey.

Kon kanatong tanan. How was your Thursday? Mga higala, kumusta man yung adlaw Huwebes? Tomorrow na pud kay Friday, pahulay na pud sa mga government employees, no? Kumusta man yung Thursday, mga higala? Comments in our live. We are live in our official page, Tingog sa Kabatanunan. And we are also live here at KIZ 102.3 FM Bohol, mga higala. If you have song requests, mga shoutout, no? Pwede ginakay, mga higala. Time check, it is 5:12 in our 5:12 in the afternoon, and that is brought you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese, no? Basta hot dog Virginia ginagawa. Again, we are live, no, mga higala, and welcome to TSK Tingog sa Kabatanunan, your voice, the voice of the youth, ug mag-uban to mga higala, sulod sa usa ka oras, ug atong hisgutan ang mga programa kalihukan sa Provincial Government of Bohol, led by Governor Aris Sementado, inubanan sa itong mga partners, mga stakeholders, mga nagkalain-lain ng mga departments and offices of the Provincial Government of Bohol, ug karong alaw mga ug no atong hisgutan, no, ang mga inisyatiba, no, nga nagpalig-on sa itong mga kabatanunan, sports, no, sa youth development, education development diri sa itong lalawigan. And of course, no, mga

And of course, no, mga higala, I would like to to shout out ang Bohol weightlifting team nga nakaroon sa namugas karon sa Bacolod for Prisa. Congratulations! Grabing tamugas. Atong mga Bulanan athletes representing Bohol, mga higala.

ning Crown of Thorns mga higala. This is a coral eating starfish species, no? Mura ni siya o kanang crown gyud siya, mura corona ni siya nga starfish species, no? That possess a threat, no, sa ato ang mga coral reef ecosystem when left uncontrolled. Kay murag kaninga mga species mga higala, mangaon ni sila corals, no? So kinahanglan ni siya kuhaon gyud. And the smallest COT gathered measured approximately 12 centimeters with 13 arms. Grabe. While atong pinakadako measured around 35 centimeters with 19 arms mga higala. And aside, no, sa pagkuha sa itong mga COT, COT, divers also retrieve an estimated 15 kilograms of mixed marine debris, including plastic and gloss at bottles, mga higala. Napos sila nakuha ng mga sanina, mga tires, fishing lines, plastic bags, cans, ropes, sachets, diapers, and foam materials, ginuok ko. So, ato lang no reminder sa to ang mga bulan, especially na nagpuyo dool sa dagat, dilita magpatakataka o labay, mga higala, no? Of course, this activity, mga higala, reflects the continued commitment sa tong kagamhanan probinsyal led by Governor Aris Omentado, inubanan sa mga partner agencies to safeguarding marine biodiversity and advancing sustainable environmental management under our strategic governance roadmap and conservation.

0: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa Tatak Ventula.
1: Ako nga nga na niswana ako do. Kasi ko, ako'y dad. Tapoy kayo do. Doon akong disposal. Lili kayo magawas. Doon akong ulo labad. Pero nakainom ko anak. Okay na akong paminaw dyan. Sa itong mga wala pagkatilaw anak. Inyo dyan sila yan ginang. Dako ba sa disposal sa mga wala. Kasi maayo mo.
0: Tatak Ventula. Ikasaligan sa katawan.

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na ka ni mag-ibati ka ron? Naalib yung hanang para sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angiograph-ti?
0: Ay, naku. Yung kay kausaban. Nakpesting yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ng lakag layo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Agi ko maayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayo kaugaling nga is small cath lab.
1: Maayon niya ay ma, maayon ko niya ay na maulang imong nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ma, maayon ko ingon ana. Dangko kitignapang na ito ma, nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
5: Ding-dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer. Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo ulit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ang ato ang health tips karon unsay mga hinungdan or makapa indigest or hinungdan nga dili ka matunawan sa imuhang gikaon. Importante kaayo masabtan nato nga importante di ay nga matunawan ta pag-ayo. Og dapat mahinungduman nato or masabtan nato nga kung dili di ay ta matunawan pag-ayo, mauni siya hinungdan nga musunod ang mga daghang balatian, even imong performance sa trabaho mapiktuhan. So importante kaayo mapiktuhan pod niini ang imong temperament nga dali ka masapot, mapiktuhan pod dinhi ang imong memory, mapiktuhan ang imong pagtulog, mapiktuhan ang imong mga ngulngul sa lawas, daghan ang maipiktuhan mga binangga sa indigestion. So mao na nga atong tun-an unsa nga mga lifestyle gikan sa pagkaon, ilimnon or gikan sa behavior, mga attitude nato nga mo cause aning pagkadili pagkatunaw. Number one, eating too fast. Kani bitong paspas kitang mukaon usa ni sa mga dili ta matunawan ug katong mga paspas kay mukaon pinangga mao ni sila ang mga kabuhionon mag-aslom ang tiyan og ining sig utot-utot. Kinahanglan ang imong pagkaon ma-mix siya sa imong saliva. Importante ni kay atong laway naanay mga certain enzymes nga mutabang pod nga pagmaabot ang imong gikaon nga nalawayan pag-ayo, pag-abot sa imong tiyan ma-digest siya pag-ayo. Sa ato pa, ayaw butangi og daghang tubig or sabaw ang imuhang kanon. So sabaw sabaw, kanon kanon, as much as possible gamay ra ang imong mabutang na sabaw, or as much as possible mas uga ang imong kaonon unya mausap nimo sa pag-ayo pinaagi sa imong laway. So mga parents, tan-aw ninyo ang inyong mga bata nga nanagko ba ilang mga tiyan, no, 1 year old, especially sa mga nagsugod palagkaon, no, mga 7 months, 8 months, 9 months, labi na sa mga 1 year old nga nanagko nagtiyan. That means to say nga na-indigest sila, no, but pasabot nga ang ilang gipangkaon dili healthy, dili well digested. So mo hinungdan nga dili masabtan ang inyong mga temperament sa inyong mga bata, sa gighilak, sa puton kaayo ang bata. So maglisod og tulog tungod kay wala matunawan kaayo. So sa mga dagko pod, mabita sa mga gagmay, no, balikan natong gagmay, dapat nga i-mash good ang inyong pagkaon nga as much as possible ma-pre-digest siya. No, kumbaga, dili siya, kanang wala pang ngipon ang bata, ayaw tagay yung mga gahion. So, kinahalon i-mash good siya, kumahimo, nga tanaw ni mong tiyan, nanagko. Baga si kung nanagko, ibig sabihin, wa, ang imong gipakaon sila ha, currently, dili healthy. Okay, pangitaig pa maagi nga mahumok siya nga mausap ka ay madigest pag ayo sa bata. No, sa mga dagko po nga nanagko ang mga tiyan, so ayaw ka og paspas ka ayo unya kinahanglan malawayan pag ayo. Usa sa mga makapadilut kana bitong nga paghuman og kaon, mag-inom dayon og daghang tubig. So based sa uban nga mga research, may lag na ay 1/4 or tunga sa basong tubig ang imong mainom after sa imong kaon. Dito na ka mag-inom og tubig right after 30 minutes or 1 hour. So para nga dili maglain imong tiyan, madigest pag-ayo, dili ka makainom og daghang tubig, kaon kag mga prutas, human kag kaon, especially pipino, ayaw pong ibutang og mga asin tuyo, imong kilawon lang ang pipino, no? Saging, kapayas, mga tamis gikan sa prutas nga makapawala sa parat sa imong dila. Watermelon is the best, makapatabang og digest, makapawala pod nga craving sa tubig. So watermelon, nindot ang pagkaon. Watermelon, bahalag gamay lang kay tubigon baya pod kaayo ang watermelon. Dili magkalimot ha sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Makatabang ang Makabuhay Plus Herbal Capsule nga dili ka ma-indigest. Lami imong tulog, mawala ang hapdos imong tiyan, or number one nga antacid or natural antacid ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Hinumduman nato ang nag-aaslom nga tiyan mo lead sa balatian, ang wala madigest pag-ayo mo lead nga maghuot ang mga dughan. Mao na nga imni ninyo og Makabuhay Plus Herbal Capsule human og kaon. this is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: EXL Makabuhay Health Hour!
6: Magandang araw, mahal naming mga kamakabuhay sa buong Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico, inyong kaagapay at kaibigan sa landas tungo sa mas malusog at mas makabuluhang pamumuhay. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Our topic for today ay isa sa mga pinaka-trend na pinag-uusapan lalong-lalong na when it comes sa iba't ibang uri po ng sakit. Pag-manage ng kanilang mga timbang, ito yung tinatawag nating peptide. Saan po ba ito nakukuha? Paano ito makakatulong sa ating karamdaman? Anyway, we're going to talk about what are peptides.
7: What's up?
6: Ang peptides ay isang small chains ng amino acids. Sila po yung mini versions ng protein. Para mas madali pong i-visualize, isipin po natin ang peptides bilang short sequence ng building blocks ng ating katawan. Kapag 2 hanggang 50 amino acids ang pinagdudugtong, tinatawag po itong peptide. Kung lagpas naman sa 50, nagiging full protein na ito. Sa loob po ng katawan, ang peptides acts as a messenger. Nagbibigay po sila ng instructions sa cells para kumilos, mag-heal, mag-regulate ng hormones at lumaban sa iba't ibang uri ng karamdaman. Bioactive peptides ang tawag sa mga direct ang epekto ng biological process ng ating katawan. Hindi lang po ito simpleng molecules, ha. They play crucial roles tulad po ng regulating blood sugar, particularly in our insulin, fighting infections, or the support of antimicrobial peptides, supporting the skin repair, or the collagen peptides, aiding the muscles growth, growth hormone regulated peptides, improving the mood and brain functions, this is what we call neuropeptides, controlling the blood pressure, this is what we call enzymes inhibiting peptides. Well, later on, i-discuss po natin isa-isa po yan. Kaya nga, kahit maliit ito, they are extremely powerful in maintaining in good health. There are many types of peptides, mga kamakabuhay. Peptides can be classified by numbers of amino acids. Just like the peptides, it has 2 amino acids. Example, carnosine. We have also tripeptides na kung saan ay meron po siyang triple amino acids. No? Just like for example, glutathione. No? Now when it comes to the sources of peptides from the natural food, hindi po kailangan gumasto po ng mamahaling produkto. Maraming peptides ang matatagpuan sa mga natural food sources. Just like lean meats, beef, pork, chicken, fatty fish like tuna, salmon, sardines, eggs, lalong-lalong sa egg whites, no? Dairy products like milk, yogurt, cheese, bone broth na kung saan ay mayaman sa collagen peptides. Green leafy vegetables just like spinach, kale, malunggay. Legumes like munggo, lentils, and chickpeas. Dark chocolate may neuroprotective at antioxidant effects. Whole grains, oats, and barley. Fermented foods just like yogurt, kimchi, kefir, good for gut, and it helps a lot of absorptions. Mas mainam, ihalo po ito sa iba't ibang sources para mas balanse po ang intake po natin. Well, additional tips para mas maging epektibo po ang peptide sa ating katawan. Eat enough protein. Without enough protein, wala ang raw materials to create peptides. Uminom po ng maraming tubig ang tumutulong sa digestion, circulation, at nutrients delivery. Exercise regularly. Physical activities stimulate the releases of helpful peptides like growth hormones and endorphins. Sleep deep and well. Peptide hormones such as melatonin and GH are produced during rest. Manage your stress. Chronic stress can disrupt the peptide signaling. Practice mindfulness or deep breathing exercise. Use natural supplement daily. Like EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee, this help to boost the body's healing ability and of course, with a cellular function. Support your gut health. Healthy gut equals better digestion equals better peptide absorption. Eat fiber and probiotics. Get morning sun for vitamin D activation which supports peptide activity and calcium absorption. Now, ang tanong kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at kombinasyon po ng EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong po ba sa pag-activate or even source po ng peptide? Malalaman po natin ang kabuhang sagot po yan mamaya lamang after our short break. Kaya stay tuned!
5: EXL Makabuhay Health Hour!
0: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
8: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilhin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
5: EXL Makabuhay Health Hour!
6: Muli tayo magbabalik po sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At sa mga kaka-tune in lang, welcome na welcome po kayo sa ating programa at diretso po tayo sa ating continuous topic na kung saan ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay makakatulong ba sa pag-activate or even source of peptide? Ang sagot po natin dyan ay opo. Malaki po ang role po sa ating kalusugan, lalong-lalo na if we're talking about the peptide. As I mentioned earlier, ang peptide ay essential molecules ng ating katawan. Sila ay nagbibigay po ng instructions sa ating cell para mag-heal, mag-grow at lumabas sa ibang uri po ng karamdaman. Pero para ma-produce ng katawan ang mga peptides ng maayos, kailangan po natin ang tamang nutrients, antioxidants, anti-inflammatory support at dito po pumapasok ang power ng EXL Makabuhay products. The combination of the EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, it supports the protein digestion and even the peptide conversion. Ang ilan sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from ginger, turmeric, cinnamon, vitamins ay kilalang-kilala sa pagtulong po sa digestion. Healthy digestion is key para ma-breakdown ang katawan, ang protein sa pagkain into bioactive peptides. Kapag mahina ang digestive function, kulang din po ang peptides na nabubuo. Pangalawa, mayaman ito sa anti-inflammatory at antioxidant compounds. Chronic inflammation and oxidative stress can be damaged the peptide pathways. Ang advantage po kasi ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay mayaman na mayaman sa polyphenols, flavonoids, and even curcumin. Mula sa ingredients po na tulad ng turmeric, guava, garlic, malunggay, spirulina, mangosteen, this acts as a protective agent, ensuring the peptide hormones like insulin, growth hormones, and even endorphins work properly. Pangatlo, boost hormonal balance and cellular communication. Peptides often act as a hormones or messenger. You know what? The combination of the EXL Makabuhay Capsule and the EXL Makabuhay Black Coffee, kung saan ay isa sa mga ingredients po nito ang ginseng, serpentina, ashitaba, at makabuhay vine, it helps to regulate the endocrine functions, meaning mas maayos po ang hormone peptide interaction. This improves the metabolism, energy signaling, and even immune response. Pang-apat, it supports the immune-derived peptides. EXL Makabuhay Capsule with a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee, it contains the immune modulatory herbs like lagundi, sambong, neem plant, at malunggay. This boosts the body's natural ability to create antimicrobial peptides tulad po ng defensins, catelicidins, peptides that protects the body from infection and even inflammation. Panglima, muscle and tissue recovery support. You know what? The combination, particularly in EXL Makabuhay Black Coffee, it contains the ATP peak and HMB, two powerful compounds na ginagamit po sa muscle preservation, energy production, at cellular repair. This helps to stimulate the peptides related to muscle regeneration and even performance, especially after physical stress or galing ka sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Number 6, it promotes the healthy gut for peptide absorption. You know what? Isa sa mga key ingredients po ng both EXL Makabuhay products is psyllium husk, rosehip, and guava na kung saan ay tinusuportahan nito ang gut health. You know what? A healthy gut improves peptide synthesis and absorptions. Since the intestines play a role in breaking down the dietary proteins into a usable peptides. To summary of the combination of the EXL Makabuhay capsule of the EXL Makabuhay black coffee, although they are not direct source of peptides, but they provide the ideal environment and of course the nutrients para sa katawan mo ay makakagawa ng sarili niyang peptides effectively and naturally by improving the digestion, reducing the inflammation, supporting the hormones, enhancing the immune defense, and even strengthening the muscle recovery. These products helps to maximize the body's peptide power from the inside out. In short, they don't give you peptides, but they help the body to create and use them better. Mga kamakabuhay, ang peptides may be small, pero grabe ang kanilang impact sa ating buong katawan. They support the growth, repair, defense, and even communication between yourselves. That's why we highly recommend to take always EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee as your food supplement daily. daily upang maiwasan ang iba't ibang uri ng karamdaman, i-produce ang dapat na i-produce, magkaroon po ng proper regulatory sa ating system, magkaroon po ng quality regulating hormones na iiwasan pa ang stress at mas laging nagiging aktibo ang ating katawan sa pang-araw-araw. Tandaan, ang tunay na wellness ay nagsisimula sa maliit na molecules tulad po ng peptides. Small but mighty, silent but powerful. Sila ang mga unang heroes ng kalusugan po natin. Napakaraming health benefits po ng EXL Makabuhay products na pwede makakatulong sa katawan po natin. Maging intelligent lang po tayo at maging wise sa pagkain natin araw-araw. Ika nga, you are what you eat. Alright naway, marami naman po tayo natutunan ngayong araw na ito tungkol sa pinakabihira na pag-uusapan itong peptide at kung ano po yung kahalagahan po nito. Kaya kung ikaw man po ay naghahanap ng mga natural na suplemento na nagbibigay po ng protection sa iyong katawan laban sa iba't ibang uri po ng sakit, lagi po nandyan po ang EXL Makabuhay products para sagot sa inyong pangangailangan. Gawin pong kapartner at maging bahagi po sa healthy lifestyle ang EXL Makabuhay products. At iyan ang ating happy health hack for today, ang EXL Makabuhay WhatsApp Doc Topic. At abangan nyo naman po uli sa ating mga susunod na episode na kung saan ay marami pa tayong pag-uusapan, mga tips at may tuturo po natin sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Zanico, ang laging yung health partner. Hanggang sa muli, dito yan sa EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. God bless us all.
5: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Magandang araw, mahal naming mga kamakabuhay sa buong Pilipinas. This is Dr. Glenn Zanico, inyong kaagapay at kaibigan sa landas, tungo sa mas malusog at mas makabuluhang pamumuhay. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Our topic for today ay isa sa mga pinaka-trend na pinag-uusapan lalong-lalong na when it comes sa iba't ibang uri po ng sakit. Pag-manage ng kanilang mga timbang, ito yung tinatawag nating peptide. Saan po ba ito nakukuha? Paano ito makakatulong sa ating karamdaman? Anyway, we're going to talk about what are peptides. Ang peptides ay isang small chains ng amino acids. Sila po yung mini versions ng protein. Para mas madali pong i-visualize, isipin po natin ang peptides bilang short sequence ng building blocks ng ating katawan. Kapag 2 hanggang 50 amino acids ang pinagdudugtong, tinatawag po itong peptide. Kung lagpas naman sa 50, nagiging full protein na ito. Sa loob po ng katawan, ang peptides acts as a messenger. Nagbibigay po sila ng instructions sa cells para kumilos, mag-heal, mag-regulate ng hormones at lumaban sa iba't ibang uri ng karamdaman. Bioactive peptides ang tawag sa mga direktang epekto ng biological process ng ating katawan. Hindi lang po ito simpleng molecules ha. They play crucial roles tulad po ng regulating blood sugar, particularly in our insulin, fighting infections, or the support of antimicrobial peptides, supporting the skin repair, or the collagen peptides, aiding the muscles growth, growth hormone regulated peptides, improving the mood and brain functions, this is what we call neuropeptides, controlling the blood pressure, this is what we call enzymes inhibiting peptides. Well, later on, i-discuss po natin isa-isa po yan. Kaya nga, kahit maliit ito, they are extremely powerful in maintaining in good health. There are many types of peptides, mga kamakabuhay. Peptides can be classified by numbers of amino acids. Just like the peptides, it has 2 amino acids. Example, carnosine. We have also tripeptides na kung saan ay meron po siyang triple amino acids. No? Just like, for example, glutathione. No? Now, when it comes to the sources of peptides from the natural food, hindi po kailangan gumasto po ng mamahaling produkto. Maraming peptides ang matatagpuan sa mga natural food sources. Just like lean meats, beef, pork, chicken, fatty fish like tuna, salmon, sardines, eggs, lalong-lalong sa egg whites, no? Dairy products like milk, yogurt, cheese, bone broth na kung saan ay mayaman sa collagen peptides. Green leafy vegetables just like spinach, kale, malunggay. Legumes like munggo, lentils, and chickpeas. Dark chocolate may neuroprotective at antioxidant effects. Whole grains, oats, and barley. Fermented foods just like yogurt, kimchi, kefir, good for gut and it helps a lot of absorptions. Mas mainam, ihalo po ito sa iba't ibang sources para mas balanse po ang intake po natin. Well, additional tips para mas maging epektibo po ang peptides sa ating katawan. Eat enough protein. Without enough protein, wala ang raw materials to create peptides. Uminom po ng maraming tubig ang tumutulong sa digestion, circulation, at nutrients delivery. Exercise regularly. Physical activities stimulate the releases of helpful peptides like growth hormones and endorphins. Sleep deep and well. Peptide hormones such as melatonin and and GH are produced during rest. Manage your stress. Chronic stress can disrupt the peptide signaling. Practice mindfulness or deep breathing exercise. Use natural supplement daily. Like EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee, this help to boost the body's healing ability and of course, with a cellular function. Support your gut health. Healthy gut equals better digestion equals better peptide absorption. Eat fiber and probiotics. Get morning sun for vitamin D activation which supports peptide activity and calcium absorption. Now, ang tanong kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at kombinasyon po ng EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong po ba sa pag-activate or even source po ng peptide? Malalaman po natin ang kabuang sagot po yan mamaya lamang after our short break. Kaya stay tuned!
5: EXL Makabuhay Health Hour!
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
8: Pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilihin ang ligtas at subo para sa kalusugan. Para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
5: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Muli tayo magbabalik po sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At sa mga kaka-tune in lang, welcome na welcome po kayo sa ating programa at diretso po tayo sa ating continuous topic na kung saan ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay makakatulong ba sa pag-activate or even source of peptide? Ang sagot po natin dyan ay opo. Malaki po ang role po sa ating kalusugan, lalong-lalo na if we're talking about the peptide. As I mentioned earlier, ang peptide ay essential molecules ng ating katawan. Sila ay nagbibigay po ng instructions sa ating cell para mag-heal, mag-grow at lumabas sa ibang uri po ng karamdaman. Pero para ma-produce ng katawan ang mga peptides ng maayos, kailangan po natin ang tamang nutrients, antioxidants, anti-inflammatory support at dito po pumapasok ang power ng EXL Makabuhay products. The combination of the EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, it supports the protein digestion and even the peptide conversion. Ang ilan sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from ginger, turmeric, cinnamon, vitamins ay kilalang-kilala sa pagtulong po sa digestion. Healthy digestion is key para ma-breakdown ang katawan, ang protein sa pagkain into bioactive peptides. Kapag mahina ang digestive function, kulang din po ang peptides na nabubuo. Pangalawa, mayaman ito sa anti-inflammatory at antioxidant compounds. Chronic inflammation and oxidative stress can be damaged the peptide pathways. Ang advantage po kasi ng EXL Makabuhay Capsule

0: saan ay isa sa mga ingredients po nito ang ginseng, serpentina, ashitaba at mabubuhay vine. It helps to regulate the endocrine functions, meaning mas maayos po ang hormone peptide interaction. This improves the metabolism, energy signaling, and even immune response. Pang-apat, it supports the immune-derived peptides. EXL Makabuhay Capsule with a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee, it contains the immune modulatory herbs like lagundi, sambong, neem plant, at malunggay. This boosts the body's natural ability to create antimicrobial peptides tulad po ng defensins, catalysidins, peptides that protects the body from infection and even inflammation. Panglima, muscle and tissue recovery support. You know what? The combination, particularly in EXL Makabuhay Black Coffee, it contains the ATP peak and HMB, two powerful compounds na ginagamit po sa muscle preservation, energy production, at cellular repair. This helps to stimulate the peptides related to muscle regeneration and even performance, especially after physical stress or galing ka sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Number 6, it promotes the healthy gut for peptide absorption. You know what? Isa sa mga key ingredients po ng both EXL Makabuhay products is psyllium husk, rosehip, and guava na kung saan ay tinusuportahan nito ang gut health. You know what? A healthy gut improves peptide synthesis and absorptions. Since the intestines play a role in breaking down the dietary proteins into a usable peptides. To summary of the combination of the EXL Makabuhay capsule of the EXL Makabuhay Black Coffee, although they are not direct source of peptides, but they provide the ideal environment and of course the nutrients para sa katawan mo ay makakagawa ng sarili niyang peptides effectively and naturally by improving the digestion, reducing the inflammation, supporting the hormones, enhancing the immune defense, and even strengthening the muscle recovery. These products helps to maximize the body's peptide power from the inside out. In short, they don't give you peptides, but they help the body to create and use them better. Mga kamakabuhay, ang peptides may be small, pero grabe ang kanilang impact sa ating buong katawan. They support the growth, repair, defense, and even communication between yourselves. That's why we highly recommend to take always EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee as your food supplement daily upang maiwasan iba't ibang uri ng karamdaman, i-produce ang dapat na i-produce, magkaroon po ng proper regulatory sa ating system, magkaroon po ng quality regulating hormones na iiwasan pa ang stress at mas laging nagiging aktibo ang ating katawan sa pang-araw-araw. Tandaan, ang tunay na wellness ay nagsisimula sa maliit na molecules tulad po ng peptides. Small but mighty, silent but powerful. Sila ang mga unang heroes ng kalusugan po natin. Napakaraming health benefits po ng EXL Makabuhay products na pwede makakatulong sa katawan po natin. Maging intelligent lang po tayo at maging wise sa pagkain natin araw-araw. Ika nga, you are what you eat. Alright, naway marami naman po tayo natutunan ngayong araw na ito tungkol sa pinakabihira na pag-uusapan itong peptide at kung ano po yung kahalagahan po nito. Kaya kung ikaw man po ay naghahanap ng mga natural na suplemento na nagbibigay po ng protection sa iyong katawan laban sa iba't ibang uri po ng sakit, lagi po nandyan po ang EXL Makabuhay products para sagot sa inyong pangangailangan. Gawin pong kapartner at maging bahagi po sa healthy lifestyle ang EXL Makabuhay products. At iyan ang ating happy health hack for today, ang EXL Makabuhay What's Up Doc topic, at abangan nyo naman po uli sa ating mga susunod na episode na kung saan ay marami pa tayong pag-uusapan, mga tips at may tuturo po natin sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Zanico, ang laging yung health partner. Hanggang sa muli, dito yan sa EXL Makabuhay Happy Health Hour What's Up Doc. God bless us all.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. 102.3 KISS FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalit dari sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: Undiscarding bisdak, ana. Rexy!

0: ako, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughat. Rexino Forte! Naapay ka uban nga, amaol, labad sa ulo, ug hilana. Rexino
1: Forte! Maunang ang discarte na ko, discarting wisdap na to. Rexino
2: Forte! Mas paspas banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ding dong po, for Katex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
6: Without you, I'd be lost without you.
5: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
7: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, agid ko, sa MX3. Dili ko believe!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, hair bang strong ka
3: rin. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bye!

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Paling nga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
4: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon! Tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Ayo, kalimot ang EXL Makabuhay Products ay inyo na mapalit dire sa Kiss FM sa second floor. Nambuhal Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.

0: dahil sa Globe 5G Network. Ano mang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe. Kasama mo ang Globe! Globe. Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!
2: Strong sa una, ever strong ka
3: rin. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Swaktopak!
1: Swaktopak!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: Undiscarding bisdak, ana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho, hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
4: Rexido Forte!
2: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
4: Rexido Forte!
5: Paspas, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia.
1: Happy fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Gadget lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jude! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?

0: bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
1: Extra maayo! Aron extra food ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh, okay.
0: Hi, Mark!
5: Uy, pre, bilibad dyan ako ni Moy. Anong habulo naman kayo sa mga bahay ka ron?
6: Pre, napisikrito ang ito gana ko ni Mo. Sugod na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mau na nga makatilaw. Tagbaw. Magpanginta dyan, pre.
5: Mau ba, pre? In town, surti. Kuwasa to kapalitan na.
6: Sige, pre. Ingnong tika. Pero sikrito ra na to, ha?
5: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo ginakuwasa to kapalitan na.
7: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. Uri ba kahakuntaka ang numero 0908-8960-672.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wa pa.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wa pa.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wa pa.
10: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
11: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maung dugay maulian.
12: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
8: Naulian na ka, ma?
9: Gahapon pa.
8: Ah, kuya waoy!
12: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
13: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maung generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

The new Kiss FM 102.3, 17 after 9 o'clock in the evening. I will be here. Yep, promise I'll be the one to be with you, to accompany you till 12 midnight tonight, right here only on the new Kiss FM 103.3 Bohol. Programang especially for you, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Yeah! Alright, okay. And just getting started with our activity for tonight. Before we go on with the talk-ins, maayong gabi ikaninyong tanan. Good evening, magandang gabi po. Welcome po sa atong programa, matag 9 in the evening till 12. Dinilang siyempre sa inyong kinahanglan radio station. Happy Fiesta to the people of San Isidro, Lumantao family. Happy Fiesta, Madam Kleng Kleng. Thank you sa pag-abi-abi. And of course, kay Dynamite Glenn. Thank you, ha? Salamat, Glenn. And of course, entire Lumantao family. Maraming thank you. Sarap tong bakat nila. Sarap tong sabaw. Ang init-init. Tapos nabagyan ko ng sili. Sarap bumalik bukas. Anyways, update ko muna kayo para sa 3D swell. Sa STL. Local draw. Province of Bohol, ha? Province-wide, 7 o'clock in the evening draw. Hatod ka na ito, syempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito na ang ating 7 o'clock in the evening draw. Local draw, STL, Province of Bohol. Hatod ka na ito sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Atong winning numbers are 7, 1, and 0. Congratulations! 7, 1, 0 para naman sa last two. That's 1 and 0. Congratulations! So mga all-outs, wala tayong magagawa dyan. Better luck next time sa mga nagwagi. Congratulations! Atensyon! Sa tanang tigpamilawan, adunay mga nagpakalat karon og illegal nga swertres. O nagpakaroning nung taga-brigantine o nag-recruit o cashers, pariyo kayo magtuo ka nila. Ang tanang lehitimong proseso, gikan ragyod sa opisyal ng opisina sa brigantine. Magmatngunong kayo pa inimong, it's a public service announcement for everyone's safety. Alas 9.20, oras natin. Ben and Ben. Maya-maya po lamang ang 3D sweatress draw, 9 o'clock in the evening draw. Antabal lang.

the new Kiss FM 102.3 Wall 922 oras na natin, and that's our Philippine Standard Time. Sa mga kahigalaan natin, nakarupo na ka-open na mga radio set, welcome to the show! Welcome sa programang Kiss Specially for You, ang programang sumasalabing sa mga buhay natin. Wanna make it with you? Make it with you. Ano ba ang masasabi mo about it? Ha? I want to make it with you. Pagkatapos mong magkasala, you gotta make it with me now? Ganun na ba kadali yun? Kayo, kung tatanungin. Ha? Kung kayo ang tatanungin, if you're going to ask, ha? Yung, can I make it with you after nagkasala ako sa'yo? Kaya mo pa ba ako mapatawad? Kaya ko pa bang makuha ang trust mo if I say sorry? Yun ang mga tanong dun eh. Can I make it with you? Pwede ko bang, bumawi? Diba? Parang, alam mo yun? After mo ko saktan, after mong pasakit na ng aking puso at damdamin, bigla mong sasabihin sa akin, can I make it with you? Dahil na konsensya ka? Ganun ba? Or sadyang masakit ka lang talaga? Yung tipong ligaya ka pag meron ka nasasaktan. Yung tipong masaya ka pag meron kang naargabyado. Kung ikaw ang tatanungin, ha? Kung ikaw ano ang tatanungin,

0: Yun ang tanong. Masaka sakaling masaktan kita. Pwede mo ba ako mapatawad? Can I make it with you now? Parang ang dali-dali sabihing sorry, no? Pero yung proseso ng pagtanggap ng sorry, yun ang dapat pag-isipan natin. Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Ito muna, update ko muna kayo para sa 3D Sweatress Draw. Atod ka na ito sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated, ito na! Atong winning numbers are 2, 0, and 2!
1: Congratulations!
0: 2, 0, and 2 para sa last naman. That's 0 and 2!
1: Congratulations! Yay!
0: Okay, sa mga luhaan, wala tayong magagawa dyan. Mga lagugi, grabe, halakhak to the max.
1: Congratulations!
0: Atensyon sa tanang tigpamilawan. Adunay mga nagpakalat karunog illegal nga swertres o nagpakaroning no.

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagling katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa Agos

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Especially for you, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for you.
2: Especially for you.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa Agos.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially For You.

The new Kiss FM 102.3 is 5:10 in the morning. Yes, yes. Good morning sa tanang mga kakiss na ito rin ang nakatune in karon sa Kiss FM. Is a Friday weekend. Happy Friday weekend sa tanang mga kakiss na ito rin. And good morning sa ato mga listeners worldwide, sa ato mga naka-Facebook live diha karon mga orasa. Good morning yung tanan. Good morning sa tanang mga nag-fiesta karon adlaw. Happy fiesta sa tanang mga kakiss na ito rin sa... Yes, sa may San Isidro, San Isidro, Dawis, Bohol. Salamat sa tanang mga nag-fiesta, nag-party. Yes, and also good morning ato mga kakiss na to. Mga pinalagang kakiss na to din. Minaw karon sa Kiss FM. Good morning and sa tanang mga listeners worldwide nga naka-tune in sa atong Kiss FM sa Kiss Pandesal. Good morning yung tanan diha. Yes, salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss 102. Yes, your music radio, mga ka-Kiss. Yes, something from VST and the company. Within mo, sasayoko. Right here in the new Kiss FM 102.3 Bohol.

FM weather update sa Bukatan sa Pag-asa with Sir Leonard Summer. Ito i-check ko ng adlaw mga kakis sa itong weather update. And ang itong health tips karon ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay Health Hour mga kakis. Ha? Hi there to Bro Bernard Poliscas Jr. Deha, salamat guys pagpaminaw sa Kiss FM sa tanang mga taga-Dawis. And happy fiesta sa tanang mga nag-i-fiesta karong adlaw. Happy fiesta na yung tanan. And also especially diha sa San Isidro Dawis na nag-fiesta karon. Happy fiesta. And sa tanang mga kalilaing lugar diri sa Laluigan sa Bohol. I think fiesta karon sa Tubigon. Huwag ko masayo pa. Murag fiesta sa Tubigon sa karon. Ato mga pinalaga ka kiss na to diha. Yes, gani gi sayo sayo to Salamanca Nita. Good morning diha sa may Lindaville Phase 1. Tag Bilaran City. Good morning. And to Ma'am Nita Valderosa from Ottawa, Canada. Yes, puro ni mga Nita ang naminaw na to karon. Yes, ito na mga kakis na ito diha. Kanaminaw sad. Good morning sa ito mga pinalagang drivers. Yan ang biyahe sa itong mga orasa. Salamat ngayon tanan sa pagpaminaw sa Kiss FM sa Kiss Pandesal. Here's something from Blackjack mga kakis. A requested song going out sa ito mga kakis na ito diha. Sa Potolan Dawis. Good morning, yun taran. Salamat sa pagpaminaw to Jeric and Annie. Salamat kayo diha sa Potolan Dawis. 5:42 in the morning. Kiss Pandesal.

0: The new Kiss FM 102.3 5:47 in the morning. Yes, ang atong Kiss FM weather update sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar. Ato i-check karong adlaw mga ka-Kiss ng weather karon. May mga problema nga masinati karong adlaw or unsa ba init ba ron tibok adlaw. Ato i-check karon ha sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar. Atong dawaton karon sa Picas Linya mga ka-Kiss. Morning, Sir Leonard Samar. Yes, wala mo sulod pa si Sir Leonard Samar. Ato i-check ka ron, no? Ha? Yes, and salamat kayo sa tanang mga listeners na ito rin ka na minaw ka ron sa Kiss FM. Good morning, yun tanan. And dia si Sir Leonard Samar sa buhatan sa pag-asa.
1: Maayong buntag. Ani akiling pinakawaling kalambuhan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, ha? Padayon yapon nato nga gibantayan kini mong low pressure area nga si formerly nga si Kaloy. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area nga kanhi si Kaloy bagyong

0: dili gayuta magpasulabi pagbuwat pag-init sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:22 sa kabuntagon umusalop sa kini sa may alas 5:56 sa kahaponon. Dili na lang kutob kini nagihikan sa DOH ni Pag-asa yun na doon sa buntag.
1: Yes, mga kakis, mo totong latest weather updates sa buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar. Yes, good morning sa ato mga kakis na ito na minaw ko itong mga drivers dahil, mga pinalagang drivers. Salamat niyong tanan sa pagpaminaw sa Kiss FM. We'll be right back after the short break, mga kakis. Stay tuned on Kiss Pandesal.
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms, formal wear materials, sports, and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality material.
3: Ang ambisyon nimo.
4: Ako, ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag-

0: Dr. Edwin Ventula. Salik sa tao.
1: Intensyais na akong timang kukanti ko mula ka. Di na nga ni ko katimaan nga mo. Ano ba ni? Naabot ang beetroot life enzyme capsule. Inanay man yung ko o ka-abtik.
2: Sa katao. Pahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol?
3: Kais kinuong ma. Unya, kumusta na ba ni mag-ipatik ka ron? Na-alibyuhan ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
2: Ay, nako, yung kay kausaban, nakpesting yun ako ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Ngayon, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, na. Sa kinaunhan yun, gikul pa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-istrika sa doktor, nawa gid ko kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na may tayong kaugalingon nga is small cath lab.
3: Mahayin ay ma, mahayin ka ay nga maulang imo nga sinati.
2: Maulang ginak, maugyod na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram suno si man na.
4: Taa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Happy Friday weekend sa atong mga ka-KISS diha nga naka-tune in karon sa KISS FM. Good morning atong mga pinalagang listeners. 6:03 in the morning, mga ka-KISS on KISS Pandesal.
1: Pandesal.
0: Good morning day to Bro Bernard Poliscas Jr. diha, atong gwapong amigo diha karon nga nagbiyahe karon mga orasa. Ambing diha bro to Bro Bernard. And sa tanang mga tricup drivers na to sa PMA Toda. Yeah, salamat kayo sa pagpaminaw sa KISS FM.

0: 607 mga ka-Kiss on Kiss Pandesal. Atong paminawon karon si Doc Glenn ang atong health hours sa atong health tips karong adlaw Friday, May 15, 2026 mga ka-Kiss.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang araw, magandang kalusugan at isang masiglang makabuhay day sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating mga suki tagapakinig na maaring may nararamdaman sa panahon ngayon ha. Relax lang po kayo dyan at huwag po kayong mag-alala. Nandito naman po tayo para magdadala ng inspirasyon, dagdag kalaman at syempre mga natural na solusyon para sa mas malusog at masayang buhay. Welcome muli sa isang makabuluhan at masiglang episode ng The EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kasama sa paglalakbay patungo sa isang malakas, masigla at positibong kalusugan. Kaya ngayong araw na ito ay samahan ninyo po kami approach sa kalusugan o basta-basta na gumagaling para lang kundi

Ang iba, hindi lang ito basta-basta na suplemento, no? Ito ay isang natural na shield para sa ating katawan. Tandaan po ninyo ang mga importanteng keys para matulungan na mapapanatili natin ang ating kalusugan. Una dyan, ang pagpapalakas ng immune system para hindi tayo madaling madapuan ng sakit. Tumutulong ito sa digestion para maiwasan ang bloating at constipation. Nagbibigay ito ng dagdag na lakas at sigla para hindi laging pagod at low energy. Pangontra sa inflammation at pananakit sa kasukasuan. Perfect na perfect to, lalong-lalo sa ating mga lolo, lola na madalas nakakaramdam ng mga sakit sa rheuma at arthritis, pati na rin sa iba't ibang klaseng kasukasuan. Panlaban ito sa toxins para mailabas ang dumi at laso ng ating katawan na nag-iisanhin ng maraming sakit para mas malinis ang ating katawan at mas maging malakas ang ating respiratory system. Napakalaga ito, lalong-lalo na sa panahon ngayon na iba't ibang klaseng viruses na pumapasok sa ating kalusugan. Sa ating mga nanay, tatay, kuya, ate, lolo at lola, huwag nating isipin na mahal o mahirap ang maging healthy, ha? Kasi ang totoo, prevention is always better than cure. Mas magastos ang magkasakit kaysa pag-invest ng kalusugan. Kaya gawin nating habit ang tamang pangangalaga sa ating katawan. Sa tulong ng tamang kaalaman at natural na produkto mula sa IAC sa Life Herbs and Nutraceutical Corporation, mas magiging madali at mas magiging masaya ang ating health journey. Ang kalusugan, huwag nang hintayin pang lumala. Lalong-lalo sa panahon ngayon, napakaraming sakit na maaring dumadapo sa atin kung hindi tayo magiging maingat. Ang tanong, bakit ba natin kailangan nating hintayin pang lumala ang ating pakiramdam bago tayo kumilos? Huwag na nating hayaan pang dumating tayo sa puntong nagsisisi na tayo dahil hindi natin inalagaan ang ating katawan habang tayo pa ay malakas. Ngayon ang tamang panahon para mabago ang ating lifestyle. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon po mismo. Ang EX sa Makabuhay products sa isang napaka

Or ulitin ko po, 0929-887-9884. Sama-sama tayo sa EX Salmakabuhay Advocacy Health Club upang makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng gabay sa kalusugan. Ang simpleng kwento ninyo ay maaring magbibigay ng pag-asa sa iba, kaya tawag na o mag-text po kayo at maging bahagi sa ating misyon ng kagalingan at kabutihan. Ang EX Salmakabuhay Capsule, EX Salmakabuhay Coffee Mix, EX Salmakabuhay Black Coffee, ang EX Sal All-in-One Skincare Oil ay available po yan sa lahat ng leading pharmacy na malapit po sa inyong lugar. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang uri ng traditional herbal medicine na matagal nang ginagamit sa natural na panggagamot. Ito yung tinatawag nating akap.

0: bungkay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for life! Ang EXL Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, welcome back sa ating programang The EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico again from the EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. At today, at hindi ko na po papatagalin ha, pag-uusapan na po natin ang halamang gamot na panlaban sa katikate na kadalasan, yun po yung naging mindset ng mga Filipino, no? Problema sa balat, no? At kung ano-ano mang mga sumpa sa balat, no? Yes, totoo po yun mga kaibigan, no? It's none other than the Acapulco.
4: What's up, Doc?
3: Ang Acapulco ay hindi lang po basta-basta na halamang nakikita ninyo sa bakuran. Scientifically named, Cassia alata o mas kilalang tinatawag nating ringworm bush. Kasi pampatay po ito ng fungi, no? Pero huwag kayo ha, hindi lang po yan pampatay sa fungi. Nagiging solusyon din ito sa iba't ibang klaseng uri ng problema sa balat. Katulad ng buni, an-an, alipunga, eczema at kahit anumang klaseng uri ng galis, no? Ito na po yung sagot para po sa inyo. You know what, ang Acapulco ay isang halamang gamot na matagal na ginagamit sa traditional medicine. Ilala ito sa mga bansang may tropical na klima dahil sa daming benepisyo na daladala nito, lalong-lalo na pagdating sa balat. Sa iba't ibang studies, napatunayan na mayaman na mayaman ito sa bioactive compounds tulad ng anthraquinones, flavonoids, alkaloids at saponins na may antibacterial, antimicrobial, anti-inflammatory at antifungal properties. Bakit nga ba napaka-epektibo ang Acapulco? Simple lang mga kapatid, no? Ito ay may tinatawag na katulad na binagit ko po kanina, ang anthraquinones o powerful antifungal at antibacterial compounds. Ang Acapulco ay may cryophanic acid, isang natural na sangkap na may antifungal properties. Kaya nitong pigilan at patayin ang fungi na nagdudulot ng skin infection tulad ng ringworm, buni, athlete's foot, alipunga, or candidiasis. May anti-inflammatory properties ito at wood healing na may taglay ng flavonoids, alkaloids na may kakayang pababain ang pamamaga at pabilisin ang paghilom ng sugat. Napakayaman ito sa antioxidants. Mayaman ito sa tannins, phenolic compounds at tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals na siyang dahilan na maagang pagtanda ng balat at iba pang problema sa skin health. Natural moisturizer pa, no? Dahil sa kanyang saponins, ang Acapulco ay may kakayahang panatiling hydrated ang balat. Kaya magandang pang-maintain ng healthy at glowing skin. Now when it comes to the preparation, una dyan ang pagpahid ng balat. Kumuha ng sariwang dahon ng Acapulco. About 10 piraso po ng dahon, medium size lang po, no? Hugasan po ito ng maigi, digdikin, hanggat lumabas ang katas. Yung tipong formang paste na siya, no? Then direktang ipahid sa apektadong bahagi ng balat. Gawin ito ng 2 o 3 beses sa isang araw para mas mabilis ang epekto. You can use it also ang Acapulco tea. Tama po yung narinig nyo, pwede pong inumin. Pero sa tamang proseso, no? Internal use for detoxification. Pakuluan po ang isang tasa na tinatad ng dahon sa 2 baso ng tubig at pakuluan po ito sa loob ng 10 to 15 minutes. Hayaan nyo muna pong lumamig at inumin bilang isang klasik uri ng herbal tea. At ang pagpapalaga po mga kapatid ay isang uri ng proseso na ini-eliminate ng other elements para ma-eliminate ang lahat ng toxins na proper na nandun mismo sa dahon. Huwag kainin ng hilawa. Ang sobrang paggamit ng Acapulco ay maaaring maging sanhi ng mild toxicity. Kung may allergic reaction, itigil agad ang paggamit. Mas maganda kung magpakonsulta talaga para to identify specifically kung anong problema or condition sa balat ang meron ka, no? Tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number para kayo po ay magabayan kung paano kayo matutulungan sa inyong problema sa inyong balat, no? At syempre, ang challenges nito, no? Napakahirap itong hanapin sa panahon po ngayon, no? At mahirap na pong hagilapin itong dahon po ng Acapulco. Pero huwag kayong mag-alala, as I mentioned earlier, that one of the key ingredients of the EXL All-in-One Skincare Oil pagdating sa pag-aalaga sa balat, no? Nandyan po yung Acapulco na mismo sa ating EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Kaya pagdating sa anumang issue sa balat, sugat, muscle pain, lalong-lalo na pagdating sa stress relief, ilagay or ipahid mo lamang ito sa affected area ng iyong katawan at mararamdaman mo agad ang agarang ginhawa na dulot.
4: What's up, Doc?
3: Alright, sana marami naman po kayo natutunan sa ating home remedies for today, ang Acapulco, at kung paano makakatulong sa inyong kalusugan. Pero wait ha, hindi pa tayo tapos ha. Meron pa tayong mga natural remedies na pag-uusapan sa mga susunod na episode, kaya huwag po kayong alis at stay tuned lang po kayo ha. The road to health starts with a decision to take care of ourselves. Hindi kailangan perfect, no? Pero kailangan natin magsimula. This is Dr. Glenn Sanico. God bless you all. Stay healthy, stay happy, and stay strong. Makabuhay day para sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour.

0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Kiss
2: FM. The new Kiss FM 102.3 is 6:18 or 6:19 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, hi guys sa tana mga ka-Kiss. Nato rin ang kanaminaw ko to Jed Obedo sa Obedo Boarding House sa May Dampas and sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cube and to bro kagawad Marlon De Luza. Good morning niya bro and sa ato mga ka-Kiss sa Balos Store sa Manga. Good morning and may pagpaminaw, may pagpamahaw dahil sa tanang mga taga Dao Central Market, Dao Integrated Bus Terminal. Sa tanang mga drivers na ito niya nga ready na more servisyo sa ato mga pasahero diha mga ka-Kiss. Good morning yun tanan and may pagpamahaw dahil sa ato mga ka-Kiss po diha sa Paso Nangka Restaurant, Payag and Sayas. Nga naminaw sa karong mga orasa. Good morning niyong tanan. May papamahaw sa tanan mga pinalanggang listeners. Yes, speaking of pamahaw, here's something from Joseph Gara, Foodie Song on KISS FM on KISS Pandesal.

0: FM, Sean By The Way here, inyong best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay, init kayo sa gawas. Unya inigsulod ni mo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra, pero sa wala madugay, na nagdulo na akong sipon. Ug sunod-sunod nga ng hatsing, sa nagkausab-usab nga panahon, dali na ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay. Init nga ilim nun, abi na kog mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako daing langan-langan nun, mas mudaghan ang virus akong lawas. Muluya ang akong resistensya. Ug makatakot pagani ko sa uban. Mao nga karon, nahibala na nako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Mao nga Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging formulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptoma sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga adunay husto nga pagkaon o ehersisyo. Alang sa daling batasana ang sa unang simptoma sa sipon, kuhaa dayon ang Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.

0: ako sa lang ang gahatag garon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kan admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
1: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kana tuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
0: Oh, dili kit pare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka block sa share o gulay magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Investor, pwede sab ka makakamit ang investor relations officer sa Ace Mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
1: Ah, sige mare ha. Sige. Dakang salamat sa imong impormasyon ha, mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: It can be recalled that a senator previously confirmed based on a member of the Senate Secretariat that De La Rosa left the Senate Thursday at 2:30 in the morning. News overseas, President Donald Trump and Xi Jinping of China met in a major global summit where they discussed economic relations, security, and cooperation between the U.S. and China. During their meeting, they expected to discuss issues related to trade tensions in the Asia-Pacific region and other international concerns affecting both countries and the global economy. Now, according to officials, the meeting aims to strengthen communication between the two major countries to avoid further tensions and improve diplomatic relations. The meeting between Trump and the Xi Jinping is considered a major step in international diplomacy, especially at a time when the world is facing many economic and security challenges. It is now 7 o'clock. Latest lakat sa panahon, ato paminaw si Leonard Samar.
1: Maayong buntag. Ani akiling pinakawan ng kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nato nga gibantayan kini mong low pressure area nga si formerly nga si Kaloy. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area nga kanhi si Kaloy, bagyong Kaloy, gimunaban na kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 1,055 kilometer east of southeastern Luzon. O na kini sa coordinate na 14.9 degrees north, 131.5 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, ubos lang yung chance nga mahimo pag-usab sa usa ka tropical cyclone. Samtang kinimong low pressure area, wala kini epekto na diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila ulakip na sa ang bangbayan sa nasod. Ugingon mo sa din sa atong probinsya sa Bohol o mga kanungsuran o nagmiyan sa tagmilaran karong adlaw, makasinati kitag mayong panahon o init nga panahon. Nga salamat sa mga pupanagsang mga pagpanagom ng ganto na sa usahay, doon ay managumo ng kalangitan o ginuman sa panagsang ang mga daklit ng mapagulan, mga pagpanaludo pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorms. Samtang mahinay o nga na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming kasagpan o paingon nga ito sa amihanan, nga may mapasalabi dito ng dapita sa Luzon, o samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay o nga ito na sa kasarangan nga nagagikan sa aming silangan o paingon nga ito sa amihanan, nga may mapasalabi sa Timog Kabisayan, o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol. Laing direksyon nga sa hangin nga mahinay o nga ito na sa kasarangan nga variable ang direksyon or walay tukna nga direksyon nga nagagika nga mupasalabi ditong dapita sa Mindanao. Kung samtang kanagata nining mga lugraha, malinaw nung ngato na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 25, pataas ngato na sa 34 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw, mukabat ngato na sa 41 degrees Celsius or 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect-based classifications among heat index, extreme caution, effect on the body, heat scram, and heat exertion are possible. Potting activity could lead to heat stroke. Mga nga padayon, yapon kita na nagapainumdum sa tanan. Dami na katungdo na yung mga balatian o gingon masab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta magpasulabi, pagbuwad, pag-init sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.22 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5.26 sa kahapon. Dine na lang kotob, kini nagihikan sa DOH di Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radar Station. Yun na doon sa mayong butag.
0: And so goes some breakfast news brought to you by Holy Name University. It is now 7:03 on KISS 102.3 FM.

0: sitwasyon gipatuman usab ang tag-usa ka oras nga rotational brownout nga nagsugod pa ni atong adlaw nga Miyerkules.
1: Normally sir, nasa mga 1 hour ang atong gi-rotate ang manual load dropping sir. By area sa sir, kaya na may, let's say, mga may ngang gindas in GCP nga wake one, mga may low, magpa-drop

0: 20 kilometers. Niadtong Miyerkules, miigo sab ang 2.3 magnitude nga linog din ang epicenter niini na himutang sa napo ka kilometro habagatang Sidlakan sa Anda. Aduna sa kinigilaw mo 20 kilometers, parehong tectonic ang origin sa maong pagtayog sa yuta, samtang way natalang kadaot sa maong paglihok. Dili tinuod nga ang bulanong NBI nga si Attorney Jerome Bumidiano ang nagsugo sa pagpabuto dito sa Senado sukuhay kanay sa pasangil ni Senator Amy Marcos. Ato paminawon pagbalik si Alaga Dalen Doidora.
1: Usa ka opisyal sa National Bureau of Investigation nga taga lungsod sa Dawis sa Bohol ang naapil sa pangayong temporary relief ni Senador Amy Marcos ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kabahin sa kontrobersyal nga sa shooting incident nga giingong nga pagsulong sa mga ahente sulod sa Senate premises niadtong Miyerkules sa gabi.
2: Pinangalanan yung NBI boss niya si Attorney Bumidiano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan.
1: Ang opisyal nga taga Bohol mo si Attorney Jerome Bumidiano nga may hepe sa NBI Organized and Transnational Crime Division. Sa suwat ni Senator Amy Marcos nga daw sa Malacanang iyang ihangyo ang presidente nga temporaryong ma-relieve sa ilang pwesto ang tulo ka mga tag-as ng opisyal sa NBI samtang gipadayon ang investigasyon. Ang mga opisyal nga gisgutan ni Senador Amy Marcos mao sila si NBI Director Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Emeterio Dunggalyo og Bumidiano. Sayang nga bahin og tanong himakak ni NBI Director Melvin Matibag ang alegasyon ni Senador Amy Marcos. Ang bulanong opisyal nga si NBI Attorney Bumidiano mao'y nagsugo sa pagdakop kang Senador Bato de la Rosa. Mato ni Matibag nga wala sa Senate premises si Bumidiano atol sa maong panghitabo tungod kay mitambong kini og birthday sa iyang anak.
3: Well, unang-una po, si Jerome Bumidiano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau, pero wala nga po siya rin sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch up plan po, na mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling.
1: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Daghan ang nagduda nga gidrama sa mga senador nga kaalyado sa mga Duterte ang buto-buto sa armaso sa Senado aron mapanalipdan si Senador Bato de la Rosa batok sa warrant of arrest sa ICC. Atong paminawon pagbalik si Zera Arcayana.
5: Daghan ang nagduda nga drama

0: Regional Cinema. Garbo ka na itong mga Bulanon, sanglit nga na-promote pag-ayo ang Bohol, apil na ang Dolores Chocolate sa maong pelikula. Sweet Escape sa Screenville Cinema sa ICM, alas 4 karong hapon o alas 7 unyang gabi. O ginisi Bumbulero, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: RD. Good morning, Nifil Borja. Nga naminaw. Kanato karon gikan sa Leyte. Kakilya Draudy, good morning. John Mark Johnson. O usab, good morning usab ni Nang Mary Discalyar. Si Ma'am Emma Teruel o si Romy Teruel. Sa balitang regional, miabot sa 351 ka mga tao ang nadakpan sa PRO7 sa Tibok Central Visayas asol sa gihingusgan nga operasyon gikan sa Mayo 3 hangtod Mayo 9 ning tuiga. Nakip sa gitarget sa operasyon

0: Kining balita Pilipinas, tutugon nato sa Tire Queen, a Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Venancio Painting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Gimanduan sa Department of Energy o Energy Regulatory Commission ng National Grid Corporation of the Philippines mo sumiter og report sa sunod-sunod nga pagkaguba sa supply sa kuryente sa Luzon ug Visayas. Kininunot usab sa deklarasyon sa NGCP yellow o red alert status gikan sa Mayo 12 ngadto sa 14 nga mao'y hinungdan sa temporaryo nga pagawas kuryente sa nagkalanlaing lugar nga nakaapekto usab sa minilyon ka mga konsumidor. Matod ni Energy Sec Sharon Garin, importante mahatagan ang publiko o klaro niya transparent usab mga katinawan kalabot sa insidente nga hinungdan sa kanihit sa supply sa kuryente. Matod usab sa NGCP, ang ilang operational kasamtangan nakatutok sa pagmintinar sa kaligon sa Luzon ug Visayas grids samtang nagapaabot kini sa normalization sa supply sa kuryente. Namatikdan usab sa Department of Energy nga ang NGCP obligado nga musimite og initial nga report sulod sa 60 minutos sa bisan unsang pagkabalda sa sistema subay kini sa kasamtangang regulasyon sa ERC. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog human niini.
1: D-Y-R-B. Balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Venancio Painting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mangiligid, atuwa lang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Atuwa karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: You've just heard a paid block time program. The views and opinions expressed by the host do not reflect nor represent the station as a paid block time.